bara ko kuma na tana ta extra ire ma take da kato kanem boriya te kom wa gonda Philippians 3 verse 13 ke no Philippians 3 verse 13 ke te nga ma de ke go na ko tsuru nge kho ya kho ta ko e ka kho wa go kho wa go kwa nga mko kwa kun eto ndi de ke go kom amasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeando sino ke akhare anza ke ya khawota mara kun tui kha kho e tinya ko kam kanima da te nga mate ti kho ama to nge kha kho tsa na ko ke ka kun sakate tse ka ra kunya ko nga mko ko na ki te komante nga mate kam kanima ngo ka to ke tui ku tui ko ngo tebe wa kha ma tiya ko makhawa go tsana ta khonte nga di ga tsinja sen a an karakiri kunyake kane ma khama yom khama tui khama tsinja sen a tlobema a kham ngom sen a ikho kham te khom ke te ko te te de wa tlo na ko te tlhanya go a te doro go ta go ngwa kham te tsinja sa ka tlobema no na wa hisa na kongye go ta to te do he ngo te ke ngo ke ka khama te go ko tencam ko ncam kokwa kho ncwa kokwa ngo si wewe to angite ncwa ma tin kanu miya te ncam ko ncam kwe mboro ngarata tsaiku to ko khwa makum khwa makwa yo kha thom kwe kana ma khamate kho ma nae no te khwa makwa kha te ko yin kwe te khom ge te ko tai san khwi ko te we khama yom khama tinja sen ya khoma te tinja sen kwe te kan tinja sen dada kan ma te kwa ka ente tera para ta kho soma e te tung tse am ko tse nim borong ga jiyo ka de kha twa ka te ange e kho ntse ga te kho ama ti a te ma ke tim borong ga re re ta mara kha ti a ke wo ka ta te ko ti ku yin ken ke ku yin ti de kwa na na e ya ko ti kwa ka ra ko kha tso ntse mo ga re ya te te tung tse am ko tse amen.

ska FM 107 kowe dono nyege tsametse ska 6 tsamako 57 minute ditenge krama kwa hamtsama te anja abase ma kwa sure queen ja o kweta te yo ska te abase ko ta o ku ditenga kwa na je gadi ha glo ko je gadi te ya ro kwata into te mu ko ta kwa anje e kera kungwa dateng kwa Big Zulu kwa mga inka swim to mazane mtia hinkwa inka rakate kwa mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga

0: Shebe ire tlamogo X ka FM ke mbambara ga go ketetena di marets bere go bori e shore matera. America kwa visa te ikuje a kara ga ding go ncita ng khwena go tsumuteto ji na South Africa ke go tsuguji a ketrema go dina o aninjam. America se di minister a go ame di jawa motho a Marco Rubio nga tshino go nci a muteto shi gana ng ke ka beta koro ka khweji. Go jao kae go khwena America si urumenden mongwati na go nci khom a okwa ga shegwe ke ketete na go nci mushobo qhiku go ji a chechete na ta go nci a tswa ga khwen a go nci go tsongwe ti go e cheche go nam America nga di sin South Africa si urumende he go jao e ku karative Trump urumende si ke tsam si ka shuri kara go tsara e go ji a no kwa mutetwe a America ke khom me kha go go visa ji a go tsun khwena a go gana koro I America kungushi ahurumende angie mwa tenu ngu anangabeji aati yeko hiye detamu. Ntayeshi kakwe di kwen ashurika ywere hati ngu maa ayam karakoro igweta. Nu South Africa si urumende he nga atesi nu America si umok esi ngu hinse na kuhanga koji South Africa ki. Anangabe nu khana anko doho kwa gube etamu. Ngu ama ati minister mpolisi kuma Firochka Chalias nga atesi nu moteto kuu kwena ngujweke ji kama tijiki. An khom kara Kempton Park ta hona tsui ki tinga o jihau teng si osaran di ja jawa gwe go choro a aha di glekwe tsungi hiye di a go a anija woshe na tikim. Ama kwa iya di bori gara kwen che kaya kwi tika yuanas berha ki an o ji tsam gwe jiki glekwe jiki e kuru leni ki sena kuha jikim. Fo a ng choro di ngye tiveke ki woshe na ti no polisa na nga ti sinisiebe choro a woshe na ti tamo ika tsaye shika a ga ti sina aha ka choro a shuri na hwa titam. Katali ya nga adi sinu, polisa ndi kwarata te anga oinja kut anto usha kumka ya gwitam. Kuroku ani bori te atahwani kekesa, President Cyril Ramaphosa a karahwati sinu 4 November ngo shang e siya gungwi kitam. Stati kurandi ke ahwe shuri karahwi hii, Ramaphosa a karati ke hen khe khwena go amsham e majao karako khandi demokrasi khati khoma si jao karako korotam ama jao khwen a checherati kha sino go ngin khwen 4 November ki jao da din a go dangwe a kha yo antama khano ko go si khetam borishi u khirwem kui he a ANC si u tsai sin koroko komisi khwe se go garashen a tsun khana te makhona u he kwa kuita hinta si kaho fo cha gwe dam. Uga nta isi ka apelo fo Bloemfontein si di a ngo aku ihe inyamako si kheri kabere ha kanyati no ANC na nga ate si no parte ihe ngo khana ase ko te iya huyin khana 4 November si umukunda koroko ziki che karatebe ta yono tin ina takta a khan kwena u di a nji ufi ka si u garasen ka kwe kuwa kuki go akhantu na go khaste se ke khiri ta ding tsam khai e khana o ro go tsa ka na ding kim a ANC na nga te sino go go tsho si a go ja o kae tlo ke ntabe te ti nga kwa na ka khana a tswenje ka ka na ti tam o fe ka he ka re ma ti khwe a te ri motao nga ti sino ga ma do te be a mo ke na ana o kwi ke se ta go nga ti sino ke tsam si ka a mboronga ji a ANC he motetu ko misisi de ki wo hebe tamahanu ahwe enyama hwati ina jao ka ati kwa naka ina kaya ha ina utwenje kya kaya na ikim. Fifin fyerta ha partiji ngo handi kwe ayo kahawe oroko kya kaya na tim. Seberi bori ada teki kheri ngwe habana hatu bori ete kekwe gwe kame teki sieko akhiri ama huyum.
1: Si on nom de confirmante na SKFM dan ngitan ko kon ka ming de flits sononge. America de tu uveta JK ti usika ngi a kamsun de betelan kaushin he agla kwatsan no sit Africa ke ti tsogen ke panga. America minister na he wa tropo Marco Rubio ke kun ta ke veta ja ng sangira sun ti kaushin he ya kam America president ki ya veta ya nge ya ke wa gani ka nge ti to tsi i nge to na gul kamo ka mso do li ka go khwe ka go ka tene ka nge nge ta sung ta ke ti tsi sten nge ta sung ta tsi tsi nge ya ti tra da merge ka ong ksi ta frang ngos ying thuna o chi wing te ko chi ka ong gui tram ki ngi te ki ya am chi khisi ko ong te ko chi je ga he america de chu gi ang ko ni ka ong te ki ya kham kham ko chi ko shi ng he gui ka si ta frang kham pa ng ni chi us ka ka chi ka ang he si ta frang ngos te chu gi ng sing ki chi ga ko ni sa gan ka ang ko jala ka ang ho chi ko ni Menteri Negara Polisa, Firaus Cecilia Dutugi, dari kengtaki Vigit Par, angka terang ke Cape Town Pokuna, kani kange kau tengku usran kuna cik kaki mungkin siuna, tekawa damegi akhir ing skip angka ni kah, ya kengah Johannes berkeki, mungkin kau kani kuna kecik usik angka kita kah tuan, apa mungkin ni jangan cuan ke dame, ke kerleni kuna dah, no cik kau mungkin firi ke Viga angka terang siuna, polis Dutugi dan kecik kau siwa wa, sen kecik kuna nagu kah mungkin kan ikan engkang sisi lagi kentang polis as mudi kami gusuk panggil kamu kencing gulitkan nak hekuin atau mak aku. Perjalanan selama proses gusuk kita hanya dengan kefir kini November kini stem tegang mati jengka udang kami kam tegang kefir kini November kekafikan si kam kisah kafikan ikut na. Stati koran datang sebuah kisah cerita sentak wakak yang vikan cuan lo. Ramah pos sebuah kisah kemudian ni kang dengan stem terkang kuaci kuaci usik kuaci kau gay. Dewi yang kau geng stem sen. Jika kau jalan sen kaya gul kamu kata si koma kau sen. Yang sen kita kau lagi fir November. Kau cint kau kang ikut kuaci koma kau stem aku. Kau gay fasin. Ayn cie ke perkisan komisi sebuah kisah kau nuwa. Dasang i kandidat ku sen kang hestin kau ke registrera kwa na ke ofukta kang ablu fandini kuna kichi usikant ANC ya sing take san kostru ka ki oichi ki tfir ki november an kwa chidge ka ngheyi chi kwa ki honor tin ina tak tak kus ufye ka ko ji ki registrer ki gui data mas ka argentina ki ogeste si sa am kui nga internet tv da kus studi ka ut ANC ki lati tayang tak ki ka wa problema he wa internet wa ngu ki ochi kuna ufye ka Kita juga ngatiri modal, kita kau sih kan, kita juga kampi sawi, ain sih, kita problem kita kan ni unasa, kita kau sih kan, kita sung, kita kau sih satu o, oh, kau sih dah five and four tak ha, parti, kau kita sa, ui kau sih kita, kau ni ngua, siapa kita fakir kau lakukan akhirnya sama kau ni SKFM.

Karin, mai eska FM dan mungkin tengah kau kumang kami di flitsi nongke. Bungi ukapton pakuna ki nahaki kau takan ngai Elizabeth di masalu homo ngai kaya ngung latarski una kawa cika ngsengkita ngitaki masalu homo ngai kibami ki kau ya ngheka ki di he ki bamis ki kunga ya family ke manda ke tu ging ka nun se una satata ki ro dis fil kuna te ko se ka ngi tro firi nun ngi ske una ka sakrit ka ka wati tro akha ki ka wa nu ya nghe wa ya ton nga nghe ka wa ko ngi ikur le ni metro kuna minister a police sa no was firo se si le ki kunta ki kam nga Captain Pakuna ki Gauteng Ostran kuna ki tro akha ngun ngi kuna te yin wa damings ki tro kwa ya ki kan ngun ki tro kan kuna ki Johannesburg kuna ki klikan ki ngi chang ki tro ukur le ni kuna te sika ngun ngi sangkang sang te ki vegan ki ta kam ka ta police ang ta ki ti tro sewa ki usi ni ngun ngi gi ta te na dun onor suku sing ka usi ka ki kwa ta ka chi usi kan so feeling ki police a bisang onor suku kwa

President Cyril Ramaphosa a karatisi no 4 November he sa e si egotang ngosi ki no stati kurande ki ahwe ek eya ha shuri karahu him. Ramaphosa a karati ke hen khe sa ya batin kwena ngunga sa e jao karako demokrasi ingi ka te tome jao karako si eko koroku ki khe tam. Jao ka kun kwen tamahano amang a karati ngo jao kwen a 4 November ki ngo dangwe ay kae no anakonu si no khe tam. Boris Uherwem. South Africa simbere wa siguro o iye kok ek anwa kohe, khiel flag firi kousen ku iye ek ahro ti, an thom di bara a u si kanyama ko ti enga o si kwa Zulu Natal mokunda e kite tuwa gudam. Ni kuhe kousen kuhe, ko si eko freda ha tuta o si kakheri ekwe, nunga oji kousa kousen tak a ka eteji, ete kwini, Dr. Ngosasana Dlamini Zuma, Kokstati kwehe moirefir ndwedwe umzimkulu no umzumbe tam. Mbrewa ahenga tihasi no go ngi barasi kwana ka hautumburonga jitama hanu kan tewa gwe kwana ka dao jitama no sha akwehe iya gutam. Ach eriborisi ukheri okhaya ahen khawana khatubore teke tegu XKFM ki kama tin iri esit amakuyomu.

0: kanga are soto pende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana o tswana o tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o tsome
1: Teu tiri garoti, teu kwendino, teu doji, te anakotinka kreitam siki, exka FM siki.
2: Moro moro. Me kwase me a Paulo si. Tame. Tama kokwe manguma a hindisha. Kike kokwe manguka e. Tagone kwa ya, te kwabunga wuzi se, kokwe tatin takisa takita machi. Inwe I kamama kwa satsinga ta wale ka ka tuku ga ya khakwe ga tikhanga gamwe ta du me khona ko kunga tika nga ka jela ta ma a hindu side ya ke plata ke chukonga ka ne ka tikwa ngaita gune kwa mga wuse senga takata tipitele ngando ta tikwa gengge ta hindu agatme ngona Tei kwa tuke iti ati bitareta. Kwa chika kakari kata kwa sika chita. Gune kwa mega kukota maa kaike. Koncha kuke gune chu. Ya kuke gune chu wa kawuna kawuta a kenghau chu. Ta kama ndo sa chau ka kenghau kata. Kasuke gune uta ngege a kesing. A... Gama uwa, taka isen gama uwa nga kekwa aga teke yawe. Gama e nga suka uwa e, ya nga e kumata uwa e. Taka mchakadubi kama nga e. Tasa chauke ke kamu taka ke chauke hunga kakaya keke Nga ta kame uze se kama mchaya akwa ha. Kaka kaka kwa kwa nga kata drako. Taka kaka kaka kaka ngare kule kaka nga kake kisi koka ima. Nchi mkama kake gaka kaka kaka ngheta kake kaka kaka kaka kaka ngare kake kaka kwa anabuka ujarima. Anga. Ta chawa dubite kwa teke ya uchi kanta atu amcha kama. Ya ya kwa chote ki kaka maa ngayi kwa mako kwa ya kawa wame saisi kama kwa kaka nga mkwa mcha adubi ta choke ki haa ta tuwa mcha kama angata angatama ngayi ma ta sandwa ke gamga ke gamga ke gamga te gamga ka kama kama kama kama taka sadwa ke kama ya ngay ngaw ngay ngay ka seng ngay ya chuu tinge ya kwa chuu tage ya ka hong chuu taka ngwa kundwa ta ngaw ngay ke ke ngay ngom tae ke ngay ya hongda chuu tinge ya ke ke ngay chuu tate ke ngay Egua, taka egua. Ngai, gama kabu kegu dibi ya. Haa, taka uwa ya dang, dang, taka gungaba ya kaa, ya kaa, ya kaa, ke uwa kanga, ta do kanga gaba, katika kanga gaba ya dumu, taka kake gaba dumu, ya kake kungabi, taka kishwa ya, ya koke, ya kang uwa ndo taka kujawa kanga. Ta ukenghau ta ngung. Ta cho ke ye, kamatali wata ngay a kakame a ka wuzi siya kwa kwa ngima ka li wata ta kaka kutuwa gu a. Ta ta ka kwa kwa ta cho ta ke a kam kwa kwa a kwa uka ka uwa chum ka hata ngundwa ngung sing. Na chika he ka ngama nga kong kwa mi. Ta sandwa ta gama kandwa au ta kama kata sung ta a chung ta kama kata basa de sang ka ga ngolo dule ta uke ganga sa ga ku ta ke hu ka uke kha khwa nda ba ke ke ku kwe mato wa mtsita ngo ko kwe tam dando tsa nga u gai sa kha swa tsi sa ga swa tsi ga ya tsi ya ka gama kondo sa ga kha tsho ha hu ta ba ta kwa ta ke hu nga a ko ko a nga ka kha gula kwa kha wuse tse go go tsa ke a ke o ka te kwa go go kha wa kha sala ta meng le kha dibita wa tswo ta dibite kwa tso te ke ya we tsong ka ka a kha u kha ba a tsing he ka ngo ndo ng a kha u ng ni sing ke he me nga a ke kwa u a u jimbula a tsu pla hu a u kwa tsing he ya ti indwa tsu kha u ng he ke o ti ti ka ngwe kwa wa ke ke kha kwe mma kwa kha kha bo dubi ta wa a khu a ungu ndwa kwa ngi ngi ka ngwe ka ngwe sing ka he ka so dubi ka ka kha ngi ngu to to ka sing kwa ma wa ka kwa nga a kha u ta kwa ka ka ka ka ka ka sing a ta me nga ta me me me me me ne nga ka tu ti ka ma ka tu ta ma kha ti ge ke wa na ka ken a kwa ta ndu nge Nau kan da te chong ngai kwa da ke ta ta ka a ka kha tum ta ma a ka kha ke tu thu la sa kan ka kha ba chi ngo kha he me da ka go ma ku kwen sa a chi ngo te ha ke ke ka ta ka ka ma ka ma sa ka ta ngo ka ngo ta ma chi ka ha wali wali chi ka ha ba ma ma ko ne si si ku la kham ne si kha nga ke ma ga ma ma kha la wa kandi atengwe ke kulu ngosin ke makhetwa ta da agumsin ke hima acho kota ke jote kwa ka tum ngau kha tum nga ke amanga tsiri kukukuk kwa akwe ke tsi amakwe kwa khem ka ta mangwe ngo ka tsongwe ngwe ke khu ao ta ke ka kandi a ke tsewa ke makundo ke khekha ya ya tsingo nge ke ke ya tsi tenge ke ka ka ta ka buse se ya ke sela ya tali gong ta ka u ke ke nge nga ba nga nga ya tali a de nge a ngam ti nuwa ya ju ke a gong tenga ha ke ha nga nga wa tsing ke teng ha ke te yo mi ma kha ka ke ka ka ka ngi ngi dong dwa ngi dong dong la ma gam hu khoi kwa ma ma wa ha kha ma ta kha ta ba ta ke tang de su kong de kho de su kong de kho de su kong de kho de ha la ung ha ka ma le nga kha ma ka e kwa ma ma kong ngi na wa ka de ha de na gu kha ka ngi de na kho ka de na sa la ke ke a ju ke go tsewa jo teng a kholela teng a ngo nna ba tsau ta keng tai to to sing ke ka ma ka tsam ga a tsau ka ka u ngi dong dwa ng ta ka ma na ha ng ke ta ka ma ma ka tu kwe se ka ma ne sa mi sing dwa te ke to ke nga ga ke khong go te u ngi ke ngam khong te se ngam khong a ga ya ga kha ba ta ng ta ho ng ta nga sing ka ga ka twa ya ya ga ka twa se ng khu twa ga ka a kwa ke twa ti ma ne ke a kwa te ne a se ga ta ha to do ta na na ga ta ne a sing twa ta ke sing ho ga ta ne go si da ba ta u se twa u ya ga ma kwa m khu lo ta ne ke ga yi chu ta ga kwa ga ren si a le ta ga ga te i cha kwa kwa ka u ga ke ng la wa nda mai ke mchi kha kha wu de chem kwa ta kha kan dwa kha di cha kha u ga kha ke le ben cha ka a kha ka ka khe ke ka ka kha wa ya di cha ng tu tu te gu ka ya ka te wa le chi ke ka ka kha bu kha ke gu ke ka gu ka ya he kha ke ke ng ta ka ka ba sa ka de ka ba sa ka de kha chi ke khu wa ta ka ma khan ta ba ta ngai la ya gam ta ke u te ngau ke ngwa kwa he sa ka ke khwa ya ya ta ma ke me hun twa ka ngai na ma ke du bi ta me ta ke ti ya ke khe ti ya chu ta chi gi ma akwa i ta ka e kha kan wa ga ma ko ta ke ma mkata ka ka ngai kwase wa mkhi ka kya ka ka khong ta twa ka khong ngai ki twa thisa ka ka gung ka ha khong ka khong wa ta khando ka mkwa kwe ka tagda tagda mkai he mkhi he wa sai si ka twa kulakang ta kando ka ka khangge ta ka twa Kawakaka suke ngam tikwa mida kama mahuka taka make ma aleka ke kakwa kwe kiguli. Taka ngkaya kai make tiye ta chika kwe ta ngau ke kwe kuku. Taka ngya kwe ke kwe ngay makalawa mka kankuna kakandwa daka kata ngekuga mkata kwa mkore ngwaka kata da mkata da mka iha mtang hii. Nuka kwa kwe kandwa. Wa chichi mwandwa hea. Kongte sandwe ke owe ka weka kake kwa kwa kundwe sangwe. Kwa sa kore kwa sangwe kato kwa hangu sangwe. Sa kata ngege kata sangwe ndwa kwe da. Ange kaute wa ange chuta. Ange kaute wa ange chuta. Sa kaka sa kaka kwa bali. Saka kwa kadibika kadibika angha kwa kandwa chikota kwa tala kwa jungiga ki awundwa okwa ka nungundwa ngungu kwa agisenke kawuki kawuzi chi kukundwa saka kari beja kwa ngau kawuki kinga wa kukundwa kwa ukiwa chisi mungu agaka ukiwa kia andwa kati ya kia ngachinka ya chaya chabuzi setengwa Chisi mungai ta wa kong chasandwa he ya kong wa kong kwa ka wa kong tang wa kong tang wa a jugang ka wa ham. Kaya sa kaka wai ka wai ka hong hiya kwe ka sa wuzi tse ka ngukwe ge kwe. Gung ngai sa cheng tama se ka sa ngungwa cheng du sa ngukwa kwa kwa ta ka kang ka sa ngungwa kana. Akanau kemang hui sakung ya hui da kung tengwa ka hui ka hua chitua kanau nganga kabu akang kene tegda ching. Taka hua chitua oka hui ya hui yang ke bangke ke hua ching ka ya hui hua akang kene ka nga kabu akang kau gaya ka taka na ka hui ke ka sita hui ka ching ka saka keng hia kute ke kawa kui. Sa hui ka ke hui hui hui Ta kama agudibi ta toma ta ta daba te hate uwa toma te nga ka wagudibi a nga kacha na tama ka kaiki msiki.
3: Moro moro bu gama kweke kukuma kumka manda kaya ung. Ta chukko nga da junga ta ata tia chata kungo kota tia chata kwa chia la kwa ngole ke koko mangu ogu ena hateti ena hagula henga a ota kangu kungu ichi kungu enga ngawa ta chika hechi ka nae kwa maa kecha ta ka kakwa chika wa ngole si chi ta mkecha chika la ngau mapondo ke kwa mke chisumu ya laa he abiteke na kake wa ngue kwe kung kwa kung a malili ko kwinwe ndi awa nga ko kwinwe daka he akwa ngue kungwi a chichi chi khongwe u gundo khya a daka he akwa akwa singhe yake chi khongwe nda makwangwe a a khabi cha wana kwa qala nge chi cha ta ngom ka go ta khongwe we go ta khongwe go u wa wa chi suma de mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho Kho ka kho ndwa nguwa khale kanda ngima ka ntwani ne gu kho. Khawa ming a kho mi kwa nguwa nge kho ka ke u mi kwa nene kho. Ka mi nguwa nge kho. Kho ka teta nina la kho wa chidwa mi. Khawa nge he. Kwa kwa ka ke u nge andwa khale ma wana nge. Nga mi a nga ma nga mge. Chika ndwa nge sha kho kho kwi nge. Sa jwa jwa ge. Kawa se kho kwa tutuma kwa ngu. Hecha ngwe tu gata ng. Okwe cho. O kwe kwa chika kam chako wa kwa yata ka atata. Ya chika la kuki chachala. Kho a cha tuwa nta keke ho chika kwa tutu ma huwa kwa ang. Wa chika ndo hei. Taka wa ka asea tutu la sika katene wa nguwa tene ka chikwa. Chikwa. Crocaja, Chiquang, Hikaja, Chiqua. Go with Sissy, the Gaya, Jella Hekulam, get at his moon, a gag and a kiwa, post go, Sim Crow, Sim Jing, eh? Oh, Jingwang, Po, Posa, Greek, get the Pacquia gang. Hey, come with Kelquan, get me and come at an account to crack about Qua, wow, Jingui. Gang, data, and Chiqua him, get him, oh, honey. Takam kakari, chikwaka chichi, they come. Chikwa ten in a jala, ten a kunkum, chingama, ten a kunkwakum. Yatu a bob, what a kokasi to buy us, kaya. Why a new pokuna gang, kak and a mimic kaki tipa quieta. Gang, macha, cock, I had. A moss on no cow, that would do the alcohol him cookie. Coma ya gana gay, and a chitwa. Halamin don't know. Gamatu gamit a moss from a ten a gay. Kabeba ponda to get a muscle, a chick who are cro, my gana. Name a catismoge. Daga and my car would do a car, car conwicky. A chichis woman to care, get that. I had a story.

0: Belum mentini hovu kakanga kamsang unkula ngewa ANC ke verkisan komisi ke registrasi kandidati sing kang ANC ke khala iki ufe ka ke hovu kakang ka sawa ke data ma ngske hana pelung ngoti kwa kung sku utnwa internet di dadi tukyo ka das kaki am karya gul tamu ka kat ANC gatuki das ngtaki ka ka problem ngwa internet iwa da verkisan komisi ngung ngay kajiwska Malanga komisi kon ngang ki chung u chi kon ngang ki chwa kham tisa u ki chiu shika ng hi kondisa chi koma kakukona. Kawa chi kwa ng hi gyutia hana kataya ki chiu shika ng ki kondisa u ki kang hi tu chiu shika ng sku gyutia o ki chi koma kona ta komisi ya tisa ki kaw shika ng hi kwa kaka ng ki chiu shika ng kondisa u ki po shika ng ski gyutia kon ngang ki chua samaka ki kham veta ki yang hi wa interview wa ki chi kwa chung u ka chiu shika ng sing u ki kwa ng tang kona sen khu shang ki da kham sing Nasionala polisa komisare sa apolang dimbani ke king dari family kim ung kapton pa kunang kutsu gi ta sung u ke i tsi kwa ingin nga ta ka kui kama kui gi akwa ung kang he tsing gi an ke latre tsi dingui ka nung ske wuna kong kani kona ta kawa tsing ngai ka sung ke tsi kwa nung akha ka se wuna yungwa dame ke ngu tsang atwa ngung dimpen ke kanga tsang ke pak down ke yonas pera kuna ta kawa sika ung polisa monas tanga fero sa shilia kutsu gi ran ngati kwa tsa ngung ten latre ske wuna ta sung hei ki kwa ung ta kawa sika ung Sasang ki ikor leni ki metro kuna la nga kli wat kuna kama kui rastan gira twa tu kama kui ti kwa gingi akwa ng ki fasi Sporti ng kaw ki yangwa SCBC wa awen ng lovu na agu ika tlong usait ki us Johannesburg kuna sang gachwe gwari kaw nga wa Polisa king tagin gawa sa hach uka uki kama gira ka ngati ngay cha gachwe ki rofu hi yas sang ki kli kwa ki nga wa he ya gas ki kong ngwa u ki gani kang ki guwa ki kukin uwa toho oli kuna rai un mon latre siyo na baki kang polisa ki ngay kevel ke dvel kuna siyo na baki da suci kwang ka ngong ngasi kaun ngwa risma ma kwa da ma ni wako kong ngati ngay fam kola kama tolfu msong kong ngay SKFM
1: tin ere am da ko tsa minute sa nge khwa x ka fm ki bori sharma dra marats berahon mo shi ki koroko dimboronga mo to hofu a bloemfontein si den kwa mai ka ku ye e kha gwe ngo tsai si a nc na koroko komisi e wa ho nye go hana a te martin queen out ngu cha mboronga sikim a nc na ofo ka kunwa hi o fie ka na kwere ho yongo hana a te martin queen a nc na a go koroko ki kha ka hi cham singo a ngu cha ka khwe nge ho ita magdara ka sa na kya yo a nc na nga de sino mboronga a ana o go tso go gite hinu komisi ya khasi o anja ngwe de hana jam mboronga a te hebe tam Madlanga komisheng shika ngo koma gwe ngo jawa diho a ana kwa yinkwe a ngo kwe a jawa ki changa kaidi tam shika nata I karase shai kori tam. Nye kwe a kwa nga kwe tamushupie gwe ngo kwa na ji jawa kaiko ji ngo kwe a jawa we ogre re am koma ngo kwa kara jawa gwere ta ngo shisha akumu yinko ke a ngo muteto anitle ugi amja a kwe jawa kia atenum. Komishe ke tam ngo kwe ji akoma ti shinu go tsan tseu ni sa khang o polisa na go jaweta tibe kwa jao ta hi ta go tsanga ka hi eji ana a tu tle ji ke tsan tseu ni sang betam ntse se ka nwa ma de polisi komisare se a puleng dimpane o a karata e kam khona Kempton Park ke na tu ki tinga o jinge indi a ku a cha jara kwa ino ina sie ko a katam a to a ka ite go choro khabana kha tsungwi hi ga kwedi a anja wo sana ti Nungwe kwe aha kisi ya kwa tingi kwa mgoe sa oki ngu kwa kwe tungu iti ama. Limpane kwa hei kwa tingi bori kwa rakuwe nse paktan kwa yonas wera kiki. Nungu polisi minister mnua maatema feroz ka chali ya mnua adu kwa nungu kwa mchoro sa a kuri na mua ana kwa tingi. Nungu kwa ntou nisa ekuruleni metro inja polisi ana kiaro igwe ngu ngimburunga jeti kwa hiya ti kwe a ngu kwa kia mana koho kwa kia utama. Boru shiwe kere wema. Ekam sika ese bisiki sporti ateno kuiya matahi kwe a owen lovu wika sika wika katle honki kamka anu yanis berheki go hautu amme kuiko am tre kwa guiko kumwa kwe tim. Polisi nga dukwa ndlovu ham ae kwe ekere ka kasi gui saksi ya tika drik aku to am ate kasi ye ye ko da kwe echkunya kwa ko how to check a clay am a yakara cocoon for a team. Baki ame, Walkerville and in Jasia, Koshi was in a team, Koshi Huiko, Kian Hui Tayo, and Lovum Tamaguanamha was in Berha team. Tin Iribori Ada Tekia, Hering, Havana Hatubori, a take the same, come 12 years, Amahoyum.

0: net amen swa muso musi gincam ke muli wala kom teke tini kwa 20 minute ke konke radio xk fm si musi mula gita kom ke chu a gmek angwa demek ay program kung he kakrisi gya u kama ke kaba khashon titi aga chungu kama kama chesa chwa health empowerment day anje kam gya sun kwa kanga usi gita u kama ke Nungbani kuna kitige he mpani ngam gechuku mkaka ukwa ngungusun. Mgira siti ke mkhason titi gira toda kwe kama kwesio. Tati se mge toto kwa kulu u ngungung. Ka gira toda kwa jala kama kwe ngam. Wan, angungung muku giga toto kwa kulu ka wala wisi siga ngiga waka kaka. Gira toda kwe kama kwesio. Ka wala wisi si agi sung u ka wisi si ka agi ang u wa angung ka tema apani nga wa agi nkwe ngu ka wa angung van gala ka gita sun tege ke hai msubo deng tia tia sun gwe tege gang kama kwe u nguli ngu tamo ku probier ka kama ahuye lifestyle watike tro kwe u kama kwe siw ke gya u kama tige he akulu u kwa ach ungu ka usun ngu ngu fite ka nga wa ang e de ema ge gya ach ungu ti khoi e ige kwa a khole khe ige kwa mtre gita thoda kwe nkhama kwe o seo kam gita siti ke ke ka fiti ka ngaba ke ige kwa u wa inngusu mgita nghe ti khoi ge khole khe ka ma tsu mme ige kwa mtsa khwe ne ke ka wisi si ka ge ha ga wa bilu ka la he anwa ka e he angam ka e bunga wa si si la ge gya kula gita kwa akamka mkai. Taka chiche he, chingwe ma ke gege gya kula, okwa nga kwa khifu ma ke gege gya kula. Heke nguwa nga waka ege mka lofuku, waka ege mka laa. He akhefa nge nga, uwa, e, he bunga wasi se gege kach mga ega laa. Wisi sa kam hea, wisi sa chichi wisi honi mwa, hui data u. Kanga gita kwa mke ega toda kwe nkama kwe seo mgingsin uke a ukama mge mnungani kuna heke mgisin yi ehe mga mwawa. A, yi ngungu. Wala wisi si khason titi watike ege toda kwe nkama kwe u seo. Kagia kwa mhm, fitika ngawa kwe ehe agi kolea naka giga kwe mungu jau uwa. Chungwa ehe ige kwa a ma kawisi si gita kwa fitika nga wa kozinya gwen kuna wana kozinya gita tuwa kwa wuzila ya ma kula kanga a gita siya a ta kula kanga i gita ma chimba ang he ima asi ama asi nga wa tuli ke imha gike gya kula imha gye asi nga wa a mkala he a kam he a kima la gye gya kula ya iwase se ta sorko ke a om khiyavan ko ehe agi ngun asinya. Wolu si chiku waka chow. Nan ko chie khukwa fitika kwa mku giga tu ngun a mma aka ngwe atas nga ka ka ja o bilo hun fuor ka nga ku fitika ngwa aka ngun siya ka fitika ngwa atiti agi da wizela wizela day ama a ngayge son son yi tamayi. Duma ka ngayge son son yi chayi asinyi ge chige mma chayi. O unka da wala na wala ako ngayi jawa day nga kadwi ku siya. Kayi ma wa fika ngun daa. Mgita nghe da ngu kwa. Ka nati cha age kwa. Da enge wuzela wuzela ke ngu yi. Ima ge cha ka nga koko ma yi kongu wa. Ako etene ngu chik dikwa. A nghe da aga ngu nga kongu kala. Ka kredi wika kwa. Kwa nga kuki tamna kongu kala. Ka nga kre. U da akobe jhe. Ka kre nga kwa da jhe. A chichi ka gita ngu na kwa. Fiti ka nga waka wisi. Aga gika ngu jhe a. Fur ka a bekheni. A si. Muku gika si. Aga kong ojawa hegi dewe ayin cho ojawa. Tin togo kong kama kwe siyo. Gita nghe aga ama kits a kam na eguma kam chay kawa a hea akto ge dum. Goku gita kwa sa akong nga yin a. Kuli nga yin kobo nga yin kam gika sini ka a. Anya si a nga ta asa akwe a nga puhe a nga. Achi si nga wa dewe nga gita kula nga. So ko ke kana wala na wala agita kwa dumgu ke kanda wala muja uwa angungu. Even kwa agike besli tika makata nake dumga makata kwa dumga mata ngu a dumgu baga. Fraldi me kowi gitang hiti de wigi kwa ang mabu kwa yang kwa ang mi chu. Gitang hi yang chu ta ang mabu. De wisi la kanda koko mang da opening wagi ku do magu. Fral ga tiski ang mawa skula ga tota kwe ng kama kwe. Skula malaganda koko mang ang mugu do magu. Yang wa chu. Hing kwa gya chu. Niki ya gita ang mabu chu. Nga koma nga dhang kwa gike tsawa. Tamuku gika sorho ke kanda. Du furga gita wa achu. Ya nungku jao. Ya ku dom du furga gita wa achu. Ita tota kwa kama ku usio. Gita wa nung agan hong mung jao uwa. Kami sisi ke he awizila muku gika uwa ching. Fala khaiti heke ha son titi. Pari nga gikung ang e. Olu sisi mgeta kwa wuzila kwa ngwatu gu jao. Aka chu. Chu changa. Ka chu siin nga ba. Hige ka changa. Tene gita tota kukwa. A unkama kwe usio. A chichi gu jao. Aka wuzila ka chang. Ka jao wuzila ka siin nga ba. Ka jao wuzila ka. A jawa atas ng furke. A siya atas ng furke. A ngoma atas ng kaki. A twisa moko kweswe u kimasun. Kweswe wa ingonke kima. Kya hawa ike khasond. Ta wala wusisi, ka wusisi ke mgea o. Gita toda kwe kama kweswe uke. Chimba un, kati akali mkhasond iti gani kuna. Moko giga kwe chusi ngayi u mmoni gani kuna. Nungu gani kuna heke mdewe ngayi nungu gani kuna. Wacha gitu tu tak kau kamera kau usia kau lagi nak cari akhir omka iha suntiti walau sih saya gitu kau maksiakir ke manila ehe I aku lekut ing ofu ige kau awizela kau kasung kau manila ehe agiamu iha suntiti gani kuna wan even kabe jam geng hekwa amu kau gika kolat ing ka kau jawa cungkang. Chung nai ka ge even dha age chwa dhing ke chwa dhing e guma khate ne chwa yi he mazi aktua kai dha nai na par vye ke sung dha nai ko aku even tang si gala kaka koli u taga nai ka ge koli nai ngu cha nga waka ngui twa sung tang ge ka wuna kum kum kwa a koli ngang ka tine kwa techi dhe ngang ka ge ge wa nguli ngu Cing kuli, hege ko ang wang, uamu ko kuli. Kan kam tini kita sendi gege tibi kahi, tini ko ina kama ka chumhali. Kuli nga isang kula u, kan tini ng otakwa ka kung nung ke kahi. Mugu gega chusin hi uchi gim chu a kuli kwa, hi chu a unjawa kwa cing, atasin ke agya ma, atasin ke agya uzil ka gega ku chunu jawa. Gira thota kwa kama ku usio ka maha fitika nga ba. Muku giga chu jala uwa mha son titi gani kuna van. Ta atam ka ang agita kwa mgiga wa ha son titi a chu. Kika nga aga kama. Sin hi a ha son titi gitske a ha son titi gira kama ku kwa seo. A chichi nga ba a si kwa gisi e age kole nga ba. E ha son titi tske ka gira kama ku kwa seo nga kama. Muku sin hi u chiki maha tuisa muku giga uwa. Kahit kaan ka yang higi kukik kam. Yasin u tige maha tuisa muku giga uga chungu jela u mnung. Kawa tige ya gie tota kwa kama ku usio. Wa kakukumasika mkongwa sa wala sing maha gming angam program ki dang gita sa fita. Tadura tige digresa ku hi program. Tena akalu tom ki wala chumsa ngke ya chungu.
1: Eskar.

chikage tom ngat ulung apul nga o ka ngka ko ai ka ng ka su ma ka ko kam kala ng ma o tamiya tiun ka ka ng xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

kantoor wa mosong a sia geng am ke moling wala kita kom teki ke yalfe kwa 35 minute ke kon ke radio XKFM chimusing ngite gawa ko program ngewa journal a program chimusing magire kwa joy kama ko salesti jack ke program a ka ke kwa ko ti gi gi ke hana om ke chimusing ke kitang ka ke ta kom te wala ke kham ye mkhati de ge ang wi ko bi si mu ko ge ka ko ti a ga ng che tam ge a sam thak a journal a program a ke chang a wa chem chaw gmin anga wa sa chwan national kwang a ka fel ga tiki ga son titi a ya smanu chu a gmin anga ba ka ba che si ge kwa wa kan da dear de smanu ya wa september a wa wan gitan hei de ge ngu ya wa september a wa kha ta a gita kwa a fitika even ga kam gya sing gong sing ka ngu ke ku ke kau u ka gwa sing ge ku ge tam kha to hai ka ge kau a ngi ka ngu ke Nguya September awam giga sungu he gong aka gwa jeng. Kadwita akam kagising kang he ka go jeng. Kadwe ko akwi frulisung dwi tre adwi akam. Kagita kom teke ke nguya ngwa kang nguya gira tora kwe tukama kwe. Taka wa chimbwa he kwa kwa ka kadwi kwa a ngu jaya ka e. Far al kama giga sungu wa chimba kage u akama. Butok dani heke kuwa dani. Chimu si ngana kuwa blessing. Chimu si kwa kewa blessing agaga kuwa rak baya bisak. Kwa ehe stena sing da mengangdwe ge kukwe cha u. Kati dege da acha kamaka ta cha ngangole ta u jila ka wisisi kwa ehe ka kama kwa ngawa abuto mimuku giga kuma tetam gita kwa ng kwa lima magie wana mipungu ka ang kum tetam gita kwa ng kwa lima mawana mika tolo ka mhechang ka kum ko nga mika ngwe cha ka uhuma maga tolo sa pungu ki ngwe mhyang kwa chik dege ka ang ngwe ngusnga ng achwa ng takaba chimba ng he feral bura gani kuna ke ikwa kreka ng he bura sungi kwa apita kwa ragbaya biesak Anji kam tene gya sun kwa dihar desmanu yang wa September awa. Tene gya sun hai u nga wakai nasional kuba ng aka faila kai tigani kuna asmanu wa ng. Kawa chike si gye kwa uha kanda kau muku gye ka chusun hai u. Chike he ka ang aka ngwe sun kwa techi kuba ka jeng. Fra al bura gani kuna ke yi kuba ng ke blessing gani kuna. Kong he blessing. Tene at ek ang waga ng ke gye ka ku uha di biasak te kamsung ke smanusa ng ke nuisa ng ke chwa ng taga tine gita kwa uha khafar leke ke ngule ng faral tapalu ng gani kuna kam gigwa ng kuya smano ng o nguya ng kwa uha September wage ng smano ng kas gawisisi gita aga kanda buras ng ke ikuwa ng sim ke ka ngawsi mgita ng hiu kwe he mkwa wana kwe mkwa kame chikwa kama stola ngam gikwa kumka chi kama a uha aplusim gikwa ngwatu kama a geta uha saungyim gikwa ngwatu chibi sisi kam gikwa kwa akama kuba ngam ka kama plasin ngam ka kama plasin ngam ka kuba ngam sang kasi uwa stola ngam gika gikwa gika taanji kam duwe gisang kwa ngaba gak kangdwe ge kukwe cha u kangdwe kwe twinga ba kliko kabachi ge tene a wa khafar le ki seshun ke bura gani khuna kajala nga wa kuba nge buto a chu u jila u tangle man kangdwe shin kwa ka khang khang kangdwe kwe cha chigdwe kukwe kum u gong sun u khubu u chu hun u khubu u kam ha cha bu sun tapalung na tene a bhaya khafar le ki a chimbu shin ka hang suma nam chal gmin angwa ka tong ha wa khama kha son te ti a vi ge te tra u khama fel kha ti a ya suma no ki ngwa ya chal gmin da wa ngwa ban ge ta ngi ti ki ka a ka ngwa chi khisi ge ta ku kwa a koni sa even mtere khol khol ka ka ka e ke mchima mgeng u ha ka a ka ngwa sa mhang wa tu muku ge ka kum mbutho hm kay kam chukma december nqa aplusi mqaqhe nqa uba mqaqhe nqa tuntwe atiti nga ba bura gani khona yeka kumbutho khakaisan ke kuba ng khakaisan kawha baya besa kha tatin wa vikwa mangau ta ge vikwa makang a
vir ngang duik he kam geng kwa. Hege kang nga wake ehe buraka ke ukum kum kum kum pungu. Hega pungu sang skang chu at ene ua kam haya stola. Ofum sini kletes nga ehe sigi kwa kwa mga mga pungu sang ka u kam u pungu nga ngang uha sauntam. Ka tenwa stola kama fabriki ka tenwa stola ka kulaka hum ge uka uana asanga ukwa kati ngaya chuka hekaga kankana kangi kwa tsata palungs kwa tsangule ngai tapalungs na ge tapala ewa kwa ta kham gita ngai ka sanga chichi ka thom he kwa teta loli kekes gita kwa te tagatini kwa uha khasi lang ira aka raila a lolia uke kama kam ham chi provincia ike jupla sa eta u ka sanga la tswa tini uwa kama kimbli yanku taka geta kulani e u kana luli singita kulani e u e taku e ka gang kang kang kang kha gi kwa cha ta pelong hege luli tete sa e chu a bisa kha ngaba ya vi kwa ma hege ta pelong kha gi ko tutu jela wa kula kan tin geta wa sente ke ta pelong hula sen tin geta tutu ku kwa kondi sa o taka ngau si tin kwa u khama a drewa si ai kwa taka nga kem chwa gumi ano national kubang aka faila khai ti kika khason te ti ka tena sumano ang hilang mula ang tena chwa ke national a faila khai ti ka sumano van ka wa chimba e hewa di baya biesa kste mula ang he ka kaan aga chwa fitika si he loli sang kete sang getro da kwa a pasalaga ka uka sing gisang ka ferfur wa mula gisang kaba ko he ga ngau si ge he ga o muku ge ka so o ka chi ke he aga gang sang ga ge ge kwa cha ngwa ka ko ngau ka ko khang sang he ga ngau ngwa ta palung lam ko ge ka ko te chi ga te ne ge ta ga chi si chu a sang o ko ma a yi e he a pa sa la ta palung a dre wa sing a fer fur ga ka sang ga vindika yi ke khu chu sa hna ba yi khwa te ne ge ta ngwa ba yi ye teni ge da kwa ma avi kwa ma even khawe plasi ni agi ka ngoma ka ngoma ka ngoma ka da kang ka ngi a cha khama nga nti ga ka ga ka we cha ku ta vi kwa ma ka kula a chi chi ka gi ta ng na kwa shuma na am cha gu an na national fam aya khason te ti da chi ka fel khai ti ka si si ma ge ta ang wa tu ke ma ngu jala wa ngung dani khuna ke khason te ti dani khuna ta fail khaiti teni kok alum suma na kan ngosi teni geta aga wa geta sang kana tam na tam aga rutin na sim chimam ko ang hotu muku ge ka ku u ta kang siang wa to muku ge ka wa suma na wa ga ngosi geta aga fer bieter ke ge he a uwa ge sang he u fail khaiti aga ni khuna ke ge u ka ka da hila bunga bunga muku ge ka su ku chusung he u he ke ya vi kwa ma ko sni chi che ko ge kwa kwa ma vi kwa ma msu ka chi chi ka ka a chichi toku kwa kwa kwa kwa mshwe ama wa chitwa e ungu wa kama plashi ngay ngwa kwa ma nga wa abura bura nga ge senhe ya manila makwa ge katutu jala nga wa ya hanta ge ga ngau ga kang wachi tamazi hata andrang ke atang kwa ma nga ga kagala ge ka kwa ma agita ng areche kasa ge speak up saka uavi kwa makawasun hi chichi hinge kang sata ake akange age akanga ba kya a bura an khwa kwa mata gita tututu giga jela verman nela ehe yangu akwa manga ba ya kwa kan khonge khu fela khaiti gani khuna tisinga titiga hanka nka ntwa go nkhama ko shemuko giga uka vindika u a on khale ki singi kwa kondisa even khame plasin ka age nwa kwa mavan nuya heke smano an kwa ukhama plasin aka fela khaiti ke ka khason titi ka wa khama vi kwa ma khosin ye ge kwa akwama anje gam chwa ba wa u nguri sa e ngole ge he a u he bura thota ag matu khama khwe mu ku kum u yi buthosin nka u yi kubang ka bi si ge ta u khama i hang ba tu viendu a chu tuwa ta rik si tene ge ta kwa khama ge chimba ka ge wa khama on khali ke gani khuna ke nu kwa ma ka ga ngau sa chi chi ga hanka kang kagya kom ki muku gi ka kwem gi ka khola ka ma first stand o chige he fel khiti gi un khamu ku kwa se o even khaga gi mu pangka he u rik sa ti mang un amu ku gi ka ku nu sa khwi
ke aviko makaka kalakala. Firstan ukwe ka gechu gechu kam ukwa, vindika un ariksha ang blay failach, kweke uhe agi higya. Kangawsa gita uashmanam chwag angawa National Farm Safety and Health Week. Kagya kwam ke kaba ilangulin ng aka kubang ngasun. Uvuka blessing ng aka son titi ka felakiti asumano ng mchu a gumit angawa. Wa kakukumasigam ko masa ulasing ng simbuy ng magmit angawa ang program ke dang magira sa fita ta duratik gira sa ako program tina akalutam ke ula msunga ng ke yachuan ng. Eka!

0: Kama dwalfire kama ho exka FMK e karoha ho keketena di marets berehu bori eswere matera. ANC na utlae he koroki komisi se an e ukwati he e ana cheka aninja te tabem. Koroko di homo to na hofo a Bloemfontein ki ANC na ngaka e kwereta ngo ofe ka he huwa ma yo hone ten tahta ha tuenji a hana kyaka ngi kama he koroku si mkunda kwe si ki hana te ma kwen amma. Lutuli mbrewa he ngo to karati si no hana kia hana tuenji a ke tja karati ngo kuwa tru si ofe ka si kimboronga te ti kim. Rechter ma ngaka e kwereta ta ku ngata si no ngo hama kama ngeji ki a ka gwi ma kwa naika ngo ahwe hama dorota ve tamma. Koroko komisi he esika ngo te ko aka go swere ko ngo khwena o han tsenji ka ka ti na go ji na ta e kara hise na tire dam President Cyril Ramaphosa moteto si state ki jawa go khwena we e ngo tseu a mahwata no a moteto si tseu a mhengo hite ngo stats din komisi si u khomme tsuji a ngo khaisa moteto e tseu a mita he ngo komisi si u manda kui e tshunya gwe ngo mukunda amanda atinkwena na ko ncistati mbishmishi khujita mano ana ngo cangatama komisi enqeshi ka ngo tam anqata ko department a venu department og jawa qokwe ange hana aki akwe ti anigama ashesha atinu ete he police and world cup mukunda si di amboronga ta ku ya hui akurina shiren o di amboronga 1.2 million rand ka si di a 2 December ka Uppington ki ngo si ratu rae guma kuo kule jire ki ngutam. Peter Nell mboronga ta Dorothy tahtaha di mboronga a kurina sharing o di a na ama polisa na o sharing o si ete hi ZF Matao le strake ki mboronga ji a hi senai tam si kam. Borishi o herwem. Shure tua a ku yasa o tuan kung o shure dimbaza ki uskap mkundae ki ngo wesen a shure nwa kuo tu a kiai tu o khatam. Mukunda se di shure department de anga de kwano ngo ngim o tam tswa magrat a gite to yeno am a tswa da magrat tin gite klim department de he an o an tsa be go tanga de ta go nga de sino am moronga hi tam kom a shure ki tso go igotam kharona go ita ngo kha o khona se go shure ki ngi tse uni sha khongwe mo hatan ka shure ka sen khona na mitri na se te karate tsa o tam 12 iri borete o khiri o kha ya ahe khabana kha ku borete ke ke sa eng tsa ma yen ire tsa ma khoyom
1: to fun ngom rekon dreamment ne skf im ne ngut ta kom de flit sinonga a in tie ki dopo la ng he verkiesing komisi wa ki of ka ko blue fantin kang a in tie tonang gati kriki u fika toki o kai kui kandidata ing we honar tak tak ke ku sen ke tru ge stem tu tan kwati de de tu lu tu kan ta ke la kawai ta i tran ke ka sta problem wa internet ti tak sin tu sen ga to si ke ga usi ga wa sun ti tin ge la ti ta kam sen tra chi ge tran sen sten ge de ta ti no for ke sen ku mi si de kon pam ge chu ka ti prince ke mun kan ke stem kwati de tu ge ya president de selrom poza ki hana ke vita nge wa stati ti koma wa ki mukna kang vita nge tu gira kamsung u stati ke ya komisi ku pangan ngawan no ke ti usika nge kon ke ya plani sing ke ti usika ampal ngas ku ga ga tuan ta ka usika departemen ke tu gira nge besli ti usika hiseng ta ngu pangan ka usika nur kapu ke ya pulisa sing ti sing di wanan ngom halib ngu ca ka nge wa yen koma di melin randi ke ke December ke Uppington konas de chun di strafu da Peter Neil tang la nga tak tak ga ne mali bongo tsa ke ti o tsoi kona polisi mali bongo tsa ng sang kang nga zi f ngo iwas district kana kuna kang sta chu ge de kuna nga kun la ngi fasi skola ma ngwa ka yesa high school ke ndim baza worship kuna yang he sengke kutri provinsi departemen sekolah waktu itu kita ng taki harat aha ki haratini wa ngke tiusi kunisa kuangka departemen ng ke klik kau ngke kunisa yi ngta yang ke utasit kutra sekolah kawachi ngasang gira stiri wei ki kani ka nghe wang ngit kaw hang kaw kham sing chima kang ko ut kolam he ka onar fe stri kichi uskang ko kone se kwa ko ngmina tol fe fa kolagi atama inim sham ko ngm SKF

chikage tom ngat pulung apulung na oka ang kagum ay tanu kasum at ako kam kalayng mga otamuyat yung ay tanu XKFM ko na may kamalake firin tuna September

hanga are soto kende go ana soto na wa a ga kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka go re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango ga swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tloge te o

10K wa musong a nse ginam ke mbuli wala kwam teke 10-12 fwe kwa ni khen der tak mwini teke konke Radio XKFM mwala gita kwam teke chimusi tine gire kwa chu ag mingo mko program agya kwam ke che bunga chu sa tung ki ngay kakrisi kantine ke hokong wa mge chimusi nke ki chwang mwe gie kuki lek dawa mkuma ke twisa mku giga sa kong chigge gige mwa kige ngaw chik kwa tsa sen hwe ge samtua mwe ge samtua kanywa sa sang hwe kwa nga wa mw niche sa chwa Trailblaze Community Art Revival Program kanyo si geta wache sang watu mku giga sing hi wabunga ye wa mahutu mwa ge giyayin kalem ye hege konga wa talende son chimaga ge u akali kautir gani kuna agita un talende son hulma nga ma ngana kuwa tre wa de ama talende wa ge wa ta veral a platform ten bunga mgeta kaisi gita gong talende am tang ge konga wa mgesi gita kwa ma kama ke vien duta mazim tang konga wa ya ta tuwak akang wa utu kwa hem ka o he u a ngun ya ti kwa gi sin gi gi kwe gi ke e na a chichi ngabe khama ni geng sin hi ke ke mwa bunga yi khami ge kho nga wa chimsu nga chichi ga nga ta mge ta sa ti ge yi proye ke ni ge a o ha ge ta wa nga yi ni he na kwa kenstenar nyu ya mteni khwe ke samtwa ke nga ke kwa nga o mki ha dani kunam Zakaria Siwara kama platform 10 ya ehewa ya je he kan hage ga fide ka mukuge ka khabin wa bai programa unke khalien tete yang hage ke wona mukuge ka kwe ko wa ya skill system he ke ka musika unhe hage kwa o talende gani mukuge ka ngun he wa munga gisun I khamini ge ge kwe game kan kan kwe ko kuma ka stenin kwe ke silanga wa mu kya ti singa ti tsika hankang tong hong khoku singa ka tang wo singa ga da ga ga go kong ti singa ti tsika wa khalin ti sim so ha ti cham ge da khong wa skill si sing dam ge da khong wa talent ti sim so ha yang gyam mun ko tsre wa si ge wa khalin ti ti sa ti ti hanga khoni ge kwa ti ge mku khripwa mi khoni ko khripwa ga chwang hsin ko le ti ma ge ta tene wa mke mthoko mtoko nga chwang chi ngau si gita age chi ngau si gita achi ka hu mten gite sa ri proyek mso nga chi cha wa chi gite na thuisa a ka chi khwa ka khwa mu ku ge ka ku nga bi u dir chi ge age kwa o a ka nga wa ka ka hm si a ka nga wa ka ka nga u ka ka ng ko yang wa a ka tin wa chi ge juma na juma o ka wa thul sa a wujila na ko vi kwa ma ye he a wujila hu ka ge hu khwa sa nga wa ke a kwa hige a koko a ka chwa ngin. Kang mge tige sa tige ge anje kam tene bunga wisi si gen hai kwa sas do tige hige fitika kwa dewe gi kwa a tre vi kwa maka osin gi hige. Jimso hanga titi ka hankang kang wala wisi si proyeka ng ya da nga wisi ge ta ga van ko la kang sas do hanta do kai chig ge tige seng tige ti kwa ge seng ma kwa ge ta kola platform tenta ngayi chimso nga chichi ka nge ka giga uwa ta kola ki ge tiki fitika nga wa. Tenya leya bunga muhema ge kola platform 10, muhema ge kola Kimberly di ma ge kola yela norka pangkia chwa ngu. Nga sing hi u. Chige chimso nga chichi ka nge ka nge nkama ka ukwa seo muhe ga gamsang understand u. Local attesting ye ge gya mchung halim ge kao sinye gya mchung halim chay kao sinye gya mchung halim ge sinye ge kwa kwa manga wa yi gaw yi ge gya mchung halim. Gumana gumang o ti malulu makan kaji kwa gengwa o asoko mangengwa o gumana gumang o kawati nau kawati bo kawati kata wa kang hem kwe ke sa wala sing ng simbi mtene gero chu ag angwa mko program ke dang bunga mala bunga wase tem tan jiwa ag dom ko kuma ke ko ke radio xk fm ehwa mdewe kwa wa skola ewa kleter si grad r mtene ko ke msorho ke
Skola geta ama smana un tama zim de wa khrater i foto chu kupla tama si gete ge kun a freda ngma ko datum 18 dim sorho ka gen hi ka da wa khrater ada wa kliter si sorho freda ada opening wa gen gya skola kuna da wa tu tru ha nekis ka skola chi sun ya ngwe maga e han si chi gede kupla de we ke foto ke skola kuna wa ka un he Tene gami mangkwa hana wabunga ki wala si ng. Chimu si mgira gmangawa mko program ki gang. Mwa gira sa fita. Taidura chit gira sa program tina akalutom ki wala. Kimsa nga ng ki. Ya chang.

0: kweto wena
1: te ka o ke ya gata tsal kara kya ende
0: te mu o te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go
0: ai ji do a ji ta ku ya na ku ta o se go ku mo te ko ha ke ku ri
1: ya to te dara x ka te o kya ke o se te ko mo ko
0: te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te ko mo ko
1: x ka fm ga e te o ngongoro he

Kimtsa walechik di ya wali unke iniri ke iska FM dolo magyan ambugun gawa iska FM ibitang ya tang tam gakin yamin areverten moyon. ANC ki kung ama kwe kang hi atik di gie chok kham sen wa kis wof ayir gani kunan kang hi sen agya subisa kama gu un ang ngon kula ngi tang ngon kan ngaw si kan sen gya sen uang kula ya ang ki blum fantin a kuna partay tik di gie chuki tisa uang kala man ngang kan teki kham sen kang hi gya uwa yi tik chwa ay honor tin tak tak yi ng he tik di gya ng hangula kan gya uwa manisipala ng hangulan ki ngulin ngang kaga gani kunan kang hi iku ng chwa tik di gie chuki hana uka ngayin Partai agia kamsun uti sakan agani kuna ka ansin gya ngun ya taki kam yang sik di gye chuki hana ko hun chik di gye chuki gawan ko hun chok di gye chuki hana uka en. Kalaman nga sin gya kam kam kwe sun uwa teknisa agan wala ka ngya oma kuwa kron agani kunan ka anghe oku ya hana ka wan chik di gya wale bu khang mo diba a chik di gye ngun gani kuna ko anghe sin di gya Hofu ay kuna higia kam kam kwe sun u wala ya ng aya chan ng mga gyan sube san. Tam ka pangakay ka hintik di gyan ng khawtin aya gani kuna ka hi agya sun u veta ng aya chan ng mga gyan kang ta kwe ke fayla khayt ka higia wa dami ay gani kunan ka ang he ngay ang kya yuli ay gani kunan dami ay akha tik di gyan chuki kawa kempos Town Park ayakunan ngawaki spring ki tambisa ayakunan ka asing di gye chuki wana yin ngun ngun hun. Okoya na kawayan chik di gya wa mtan tambo mugati ka ang hiya khawit tamani chik di gya okoya ng kaliman ngun ka antaki kham sung u chik ang agagani kuna yi gya sung uwa fayla khayt agagani kuna ki dame hun kakwe atik di gye kula dame yi gye un angawan Kwa ki gan ki gani kuna kwa n. Tisang agan ngaw si gan gya kamso gan agin kalaman gan gya uwa damin ay chung nga m. Nga ba ki wan ki tig de ki o nguan. Kang hi gye twa ngalo kama kwa chung ng hun aga gani kuna simuku gye hin twa kam kama kwa sun. Plisa agya kwa yang kalaman gan da ki kaw gan aga chwa ngay gya kamso de ka tig de gye da twa ngalo kama kwa hin. Kang he chik chwang hin chik di gye ng liang agani kuna o yik di gye chuka sing un liang agani kuna mgu gye ng o hng ya plisang sing gye kham sing u di hngang agagani kuna. Departamenin gya wa arbeid ayik gani kuna a chik di gya un a ngawa ngawa kamako sing u ke viko man aga chwa ng ke maskapay ayik gani kuna ke kwa hin chik di gya wa kondo ke gani kuna gya wa mpo malangan kang he a gya un a ngawa yi viko man. Akin ay manester yang gya wa chomon siba kang hi akhwit tamani chik de gi ngwa okui uwa gani kuna kwan ta ke vetan a chong viko magan chik de gi ng gani kuna sing gira thon aw khamo kwen kan sit african ay please ang ngwa ke benalen saka ay viko ma kaw yiv sig gi kam ya panga kai agya ngwa khamo kwen sing uti ngang aga gani kunan ke besagati ngin de gi ng khanu kang hising agia un a kamri nga inspeksi ke gani kuna kwa n. Chang fasin. Nor kapu yang a chong ka agia kamso an agi viko makao ya gan ki gya oplisa an agani kuna sing gya kagaw ki tsa ki kodru gika panggan ki malich ng ka hi gya wa 1.2 milyon randi ay malich ng sa isya ki ngay yang kya December ki gani kuna ng gya ampintin a kuna sing gya da chuki gwarin amakan deyan. Peter Neil kan si gya kak kama kwa ki gogin kulang aya tak tak yang hi gya uwa kotru gi ka pangga ki tsaan ki maling aga cho wisan ka ang hi gya ki kali uya viko man aga gani kunan. Si F mkingwa aya destri gani kuna ka ang hi sing gya kam sing uwa kula ya ang kwa hi gya mga kunisan ka ang ya tig di gya uwa maling ayin aga kaw ki viko man ka ang aga gani kuna hi kali man ngang sing gya chuki wana nga wakin kula ya ang hi gya uwa tsaan. Nga ke maling aga wisa kama kwa viko man aga chwa ngon. Wa mtsa ngom yi ng hiya eneri ay fasirik mtsa wala diwi chik di gya wa diwiri kamja dira gya sa mtsa ngom ya kwe damwi ke SKFM.

0: Kim cha wala ke chik di ya walin ke si o manita ngam di kawa ineri ke walin ke SK FM te wala magia ngam bukan gya wa SK FM iwita ya walin cha ke chik di am cha program yang higia wan mursani ay wa ke walin unta chik kocha sangia ko kagu program yang sika man ngami ke awa ming arivertin moyo ke chik di ke marit sumpere khun
1: Tam he XK FM kika wati yen iri am tako siyewa menita jingye kwa hata no tam hai te ki yera kwa te ujao si Morosani taki kwe kwa tek e nja kwa unsa nun bambara kha wate XK FM kwe kwe te kwe tu yo kaha to se tuang sa cham Reverton Moyo no ti Maritz Berejo.
0: Kim cha gya u angam cha program yang higya wa Morosani awa ki wali un. Veskapu ayi plisa komisaris yang gya wa letenan general Zizakele diatik ang hiyatik begin wa okuya ngau kike tanu hu ovitan aya chonu kai gya khomso ga province kai gani kunan kau chik de gira thon malu khama khoin kai si gya khamsu uan mau hu aga gani kunan men se rechte kang hise atini gya ok uyan khale manga ke namu ukan chik de gya wa nekh en sista aga gan ki jango yang ka kan chik de gen hok kun sha kap stati kai kunan se deni gya khamsan cha program ang ho fasi khasin yi un he tig de gen un gani kun agi a kham sun u shivan aka kau ta wa yang sig de ge chuga fir kara kha gani kun kon kan hig de gen un please an gani kun agi a ba kham go un an ngawa ya un ki dang kan he sig de ge chuga go la pa kan mo ge hun ama kan de yan igam cha wala divi chig de ge wa tiviri kham ja dira ge sa un yi un ya khoda week iska fm
1: Nasi u murusane jauh tak cam toki kahwe kiti ya bori je atek ay bu kahwe. Tama kanungu kah haji tek orang teki suri aku tam. Veska posi di polisi komisaris a letnan general Sizakele Dianti na disin te a guana hot an tu burung gaji ki gokwe cumi di tam sika jauh kai kwe amukundai ki amburungai han kise kut an tu wahai tam. Di kumangu kahsi no kwe di tom a tui kahosi tia go jukai ku inga ke tseu ka ra kai ku ti a ne khan se sta ka start de bond kai si kap sta di ke ha si kin te se ko wo go ha bori e shwe go an go tsek am ko nang se ba ku ri kwe di a ko ma ka ko i tsai di a a de na ko na police a an go am bor ga e nya ti ta mi ti kwe a ho ko kya u ya ter ta ka ma twe re tu a di ko ha se ko mur san khere go ta khu nu tswa ka ra si twe ile tsam no kwe dam bori e te si ta ku tswa go

tube ire tsama go X ka FM ke e ka ro ga go X ka FM ke tete nyo ka ha ti marats bere go bori e shore madram a ncna se ko tere ho ta sino koroko ho fo di kuya agana appel a hinya gweta go koroko di moronga motlo ho fo Bloemfontein ke partition a ka e go go ma yo gana ho nteng tagta ga khwene gana a tema go neng khama he mukunda koroko iki go garashen ka tsa menshenge ho ti tamagano ho fo na a go e kwere ho ta kim partition a ka hi sena ding go gana o roko hana tema khona ango tsam shikhae ka hayo ka hacha kara ha yana tikim a nc na nga ti sinu hana ngo mbornga je wo hi ko tsu ki ka ka ho ikam shika no rechter a le bohang modiba kwa ho ita ngo kwana ji a kha gwe ngo ma kwana ka ana a kwe khama kha hengo kwere tare tam ti a parte ji Gakwe jikoro hi jamana kare jawato akauteng shi mukunda mberewe ngom onga oike ngo kuia detita gakwe a ngo kawa itita ngo aha gakwe jichoro ayuli mnyama ike ha Kempton Park Springs no tembisa kita wose na tikim. Kata kwe kwe akauka sisidi a no matemba moheti nga atin gakwe ji ngo ngungu sidi kom akate ajiki kwana a ngo kawa ika sendi ama. Karata ngo tom kara ngo muteto aninja kwa kia maitin glakwe atuwa dekwe a no polisa na se ko wataha hana kehenko handi koma giti ya ahinya gwe ngo tuwa dekwe a glakwe ji ango hosa tako nga atasinu kwae gwe nge amboronga jike ho a anu han a ho shura ma dekwe am Department de Jawa di aninja moko he nyama hwata dita plus ji na fabriki ji a mkondo nmpumalanga ki di yenshesha atim. Kinipa minister ma Jomo Sibiya ke termata operasi he ngo maskape ji a ngo muteto orokwa ji a kwa kia maishama. Department de Benelansi sake kwe no South Africa si polisa ntamahanu asesha kuji ki haa mkondo ke tzamshika Peter Tifta kiyo te nga ohe an tsone sha ana go hi plus g na ko fabrika g pe pa ngom di e di na ko ngo cho shen ka go ji ang go ngom o itlo nga o jite ko tam borishi o herwem ke te te he police a nord cap mukunda siki ngo poronga ta ko hi a 1.2 million rand sire cha se na e de ke 2 december ka aping den ki rato ra ko a wo go ye ngo makodi kuria jere ki ngo tam Peter Neal mboronga tak u isena hi takta ha mboronga akhrina sire ondi a no atam sika ama polisa na o sire o sia ZF mtao district giti ya mboronga je hinyaim mboronga jiyo ka ha ama she ko doroga hi a khama ewi hi kwa ha khama che kha mboronga tam twe iri bori khwedam ko shi o khere o khaya a he khabana kha tu bori e xka fm kite kekegwe tsama she ko fir iri e ama go yom

107 o tagono ne ga FM tsa batsaiska temone tekete be xa makota a gamanete se go tao te jao kara go ane te Reinhard Kulabe ka punda tsan o yo kara tsonisa kyai Woensdag esonqecawe atanwe yo go tao tonde jamasana Woensdag esonqecawe tsan o yo kara tsonisa kyai tsam jete ki khaqo tetwa go tao temono xa e go tshwaqo xa e go jitamate a ka isinja udi tswi te kaya kutwako jine ti duwe te September ngwe mkhamate haa kwa 16 September 2016-2020 hane ti u anisoka ti miyago ti onyo karakta unisa kie nkaw rado si kangwe kuwe ti tuwa kwe tau tunde jamata ne te ana kwa hii te onye kaw jite tuwa kwe tau kie nkaya kuje kaya kutwako ino vunstaka nkisike te tuwa kwa kaji idri irisika Oscar Kambinda dri der ta khaika Jacob Makai taba akai kuje hambe tamate wa akai kuje tete go tao kai ku tshwako ne te ha ha si go tao ko foifwe ka ta di kwagate sine gere ya ko fire iri sika borie bori sok e sike ko ko ta tete kai ko te gwe eno ku tshwako ne ti duwe te tsan onyo karakta uni sa kia ingi e sen vunsta khan e tao akona jite kai ko go tshwo te kwate twa go tao te go tao kai kwa go eno vunsta khan e te ngam o ko kwane jao ka o sikinwe tsam jang ete o sinja tsam ka e sinja ta khono sa ete ka e go tshwako ka bana teng ya go eta o aba sinwe e khama nwe e tswa e tswa tsa o ke jo o jwa ha te mono dona re da gang tse sike te a ka re ke so tong e ta ne te tsan o yo ka re tse o ne sa keng ka re a tse a tuwa go e ka go jite wo ta ne te ka e kwa go ne nge o khwena ta ba te o ane joka ta ba te ka se nngo go jukwane o e te ta go e te o te ne te e ka ba anja kam kure khota u ngcete sincoko camjika temuto ngo je a tati aji te unceso ike jitenge akwesena khanqinya te camjika te wo haji to ati kade to ati kyava te no to ati amate to chaka wesen rati Reinhard Kulabe ka punda etio temu wanana ko vunsta eno teki komago kae.

0: hanga are soto kende go a soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango ga swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke teng kwa ana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te
1: ma ambunga UCC yekwa saradu XK FM tamalanya UCC hun iklegonwa salga program hun sa akunku iki a uwa virig mak in di hoofstad kakwa ngayam hoki mjuma kwa ujela si UCC ka hangia dropa kaisung kwa mkanku ika nwa kalaga ta yegit encha moke kanku ika ngkewa SABC ngayvilongi sa kausin ke konke XK FM ta yon legonwa presente hewa chakwanda mahongo hun sa akunku ika ng takamke a sa akunku ika ng wakamke wa freitag kike wola awasi Iren nga magkama 5 manita ke kongke XK FM. Dei egi ngo duwa tamke kewisis ke ngon kama tamke kewisisi kewa SABC ng ayvilungisa kaosin. SABC ng ayvilungisa ngkanga a ngkanga a kwa.

Hanga are soto tende go ana soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga taoka go tsana go e ga tore tsam ga tama ga soto ga ga ditango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te go

0: Wala wa firi ke XKFM yang he ang amo wa se sege ko choka he ahanam ke ngum wa mi frestumang gumbu makum selang ngawang mi he wa hangulang akawi ngau yang he wa hangula vi ko mang gawa sai mama bolo an ngdeke khanu yi he wa hangulang akawi ke firi ke November Awa kolom iya cha kwa ehe ngalimang kondat maka ngawsi ke politike parti ke municipality ding iya gihing ke hangulay gihe agwindram mama bolo tenin janggu ngaw ke sinchirun kuna iya gihan iya kang kwi ke chika ehe kung kang he wa yehe parti ko ke ham ke yihing kawasi a hangulay gihe apangakasi twa ikum teni ge u ke municipal ka hangula kan khachi de ya ang de ki yi kale mang sike to ma thama khu yimku o hu chu si kan kan hu wa ke khnu yi he wa hangula ka wi ik ang ma sing u muku o tia o yim ta president yang he wa NVP i wa even burns kai si ga kala to ko ka ikam ka parti a yi chi kho je ke kwaz natal ya blewa yang he siku apanga ka Bunga si Gigi Tan Kubeya, ta speaker yang he wa nun timbeko, voice ta NVP ya wa yi chitwang yang he chalui ng, ya ging golo, kik ai he, chike he hofu ke hanuko ya kang ui ke eli er yang he wa matskapurung vokunu wa mbali, singa, paling nawa ya ohung haum. Ta hofu ya kakla ke putra marajbe kuna ta parti yang ike tisatu Cepat sih ayi ong hana kekaihe singa ya tisatu ke cepat sih kak ngehe si geng thawan ngai geng lama ku ong thani dibit kamsung u ka si kau geng abang ngawa yam taya si kau ka ngai kak ngia wikuama ke parti cike si kau kau yang apa ngai kau geng kam ta ngalimang mana yang he wa si kau geng kak ama premier tamim tuli taya ke ama boisi ke chitangawang an ke mana ta ke chitwa ji ang ya ku sa hana ke nfp ang ai chitwa ku ai khanung ke blewa se ku tuwa vita ke kawsi ga kham sung wi kum chang ya jak chi gong ge ya khwa ke vigin ngwa khwa chi de chi de ge ta a cha ge chalu yin Takkan maka SABC kuma ina baki TFE nusulak au awen glovu ya mono ke sulam glovu ya soko ya mono mo sulaka yinken ya ta ya ten ta sikdiki wana ki kaihe valat inki gya ya ke katle ke ikurleni kuna ngaki ka ya ganika si ke agu ya heke unabam ta langke akondisa ke ke engelmang ya nge uwa nge uhu nge cho ke kerka khuna ya ohu utam ta pulisa an ngada ke ching ngai dri ye inghalung ti khon e ngui ke giang na o ta bigyo ngam ya teng ko ko ben ka gam ka ohu ye he gya tokoza khuna gisin thom dan lovu tenis kin khitam ko kwa yakiwa chitwa ekwe gi ka gul tham ko ta maso ge kon ai seum ta veskapun ai department de ke vi komak ang he wa du ina ba ke ka chon ga ga ge gam ko ingi agani kai ge dat sa tu hu du ai o hu to to ge ka buzla ka wasi ge akham sung u ke ka es ge akham sung u tiga hin an ho klu chin ju kwa ke el nino ya e ka cham ka hu a chi de ka chi de gi he a khu thama khu e dani dani a thoya ka thama khu em jilang haya ka ng ke ok e ki ka he si gya kham sung u kun ga je ka gi he a kha ta ke dam ke ves ka bun ya gani khuna ke vegan ya chan khwa da ki tam thama khu em ta ya ek a gani ni ka ng chalo he ng jili ke department ek gani khunam ke vu munisi an ng da ke dam chiga he ko sang ko tu wa 57 ta ko ma 3% de ate chiga 57 ta percent ka king thama khuya munisi ta gam ko ga magani ka ina bakin wam ko su ka ma chiga fabrica ya tene ge ta ki kon hei yi plan ba du ke wu zalai to wu zala kam Nteni sing province in Iagbu, Vikwama, Tutokit Gangum. Kem get jump kung ectrosing, a sigiwala awa, 5 masam kung get contalim.
1: Come fire, come on, got a 6 minute exca FMKC, Karahuan, come in a day, Tahano, fire iri borie, komsha, borie, ketetina, team, bamba katin, borie, clear, tete, tressel, katimum. Ninkurokuka anisija jawoku sei mama bolungati baparaji kurokuka kuji fir November shuji aki kam kwagwe kulom no an karatia politika parteji municipality kurokin te ku te wina kwagwe mama bolo kaisi aku siu bori ku sing ngota sik centurion ki ya ku ta ku ya te karadam no un kwendi te gundi akoro ku sik king kama ti koro ku sik ki ting ku yama ku ko kai tin a ka tin mi te aki amba paraji anji an khana ti ko emu ku ka te ta ku chaga ka te kun te te koro ko te khe o guji am president de ma NVP CD even banis eating e parte CD quality an ko jilu na tal sim te tinga o ki nga ho gwe ya vi nga ho rutam speaker no tembe ku boys NVP siki yo ha kai ngwa ti no wofma si ku ta ko si kare ti LUR maska plak on bakleng di babi mbali singa anjamu ku kwa no kai ka anje o pitra marej baraka ki parti kwa karati ina ngwe do tinu singa mkhwe sisai kutiku anja muwe nu ngwe hem parte ye dorot aye tiwe ni thung si an aya karati he go primiri uka temi entuli go anja sinu koroitam boy si aki tarati ngte sika koroitin candidate na NVP su candidate laisiski mutetinga o su ona tam e sai si ranu e nguti ni khama ti vie ke siki ngo jiko ka ngo ya te khai gum ai sai ka rado siki ta khunu televisi kara jaro kuti awun tunovu o kata ya weti ngluvu dikuri an o he an kara tam tre an ya weten taun katlakhong ikuruleni ki no iyeti tuku ki taun ko te tim no aku hanya he tesana ti dau di tuku ki no kere ki di tuku ki tam polisi na nga te dri di aku an te ka kuma ya ti adri ko ki no kre u kwamai ka kwena ona ko tinga te kunga u tokoza siki wi ti gluvu karo tiye tamaga tiye kuham porishi khirwem veskap department na nam sha ta kono sana ta si kwena ana ona ko ta ko te kun kwena an karata sha huji ina tuwu te ko ta ko te jau kam ata hana mi ka ti kona i te kona ki el nino ta ti te barakam hem khashu askis chuchu he khashu he tuwo tin no chuchu gwe no khowo gwe no a ka kujin jin ke sika a ka tin tuwo de a ki dam ji veskap si jin ge tin ge keski kum sha ka tebe sana tin tuwo ha o a department na ki kwevu munisi ma tin dam a 57 3% tot 75% ka tsebe sana ti nisi ngate kwena ngane ko te kuna bisa khaiti nga uji ta khono tu jao ji ta mo ko ta ko jao kam na ko mu matino provinsi siki sa ho ji ta maha ina ki ankara ta kun ka tem bori tu he kam fa ifo kam xka fmo ta khono te sta kom sa nyem

0: ichipangi kangi pangawa department de higher education kitse training wi yikam ke programa
1: ma ambunga UCC yikwa saradu XK FM tamalanya UCC hun iklegonwa salga program hun sa akun ku ike a wa virig mak in di Hoofstad ka kwa ngayam hoki mjuma kwa o jela si UCC ka hun gya dropa kaisin kwa mkanku ikan wa kalaga ta yegit incha moke kanku ika unkewa SABC ngayvilongi sa kawsin ke konke XK FM ta yon iklegonwa presente wa chakwanda mahongo hun sa akun ku ika un ta kamke a sa akun ku ika un wa kamke wa freitag kike wola awasi Iren nama kwa 5 manita ke konke XK FM. Tei egi ngotu wa tamke kewisis ke ngon kamakam ke kewisis kewa SABC ngayvilungi sa kawsin. SABC ngayvilungi sa kongkanga a kongkanga a kwa. Yeah. Okay. Yeah.

0: kana te mona te ki kwezi ka se ko faikire kanta ko nyeha ka mene te ki ya kara kwa x ka fm sikino mbambara ko mita msikira do a teke te kwena yo kaha na te o programe te ana kwa te ya oro kwa ni ui kwezi ka bori ki te piko ya te te ko keke ko keza kusa no kwe programe te ko kuka go kwe te jau kwa te zelita maongo ta kwa ti ya taka punda ta Escatete, Kate, Boricus, Bolidi, not a top crack of a Kungu, a Trete Komogoji, see Yamka Quete, Swede Magwe, see Anza, a national taxi for Inner Hanque, a track amicate, NDA, the Kuna Anna, our day, Momanda Kuhan, Queen Asihana, my own Kue Kwaha, the Kuanker Hogana, Zao, Quizi, and Gessi, Momanda, the Queen, a take a yago, Ahan. Mete si ko kamkara ko mogon a ka te si veska ko si de police commissaire si a lieutenant general si zakile diante a ka te kwan tse ka te a an tse wo kwa te nyam ka te kwa I kara kwa na tia o ko te ta te a mo kunda si ki te ka tsum ku ti te ta ko te si ko khiri o ro ko mo go swe te si kwena di kwana a khanak etekate ni kai kusi nyamwa ta kota ha he ni khan sister kati state bonde are ti kai ta ko ka state ti ha he kon ti se si ni se ko khoda mbore ke ke
1: bolo wa fe ki ki 3 minute ki x ke em to mola ki kham ni ti kon ni un ji abur kuri bungai kon ki kon se ni ni kon ati wala ma ji sama ko I Jadi kau yang itu akan kaya sih rumah dengan ini, ini hewa buri kubi, anu sih kita menunggu di yafta kapunda. Ini he buri kubi, kau itu kau ingin kita mukai, nguling kita taksi fer ini kan kau yang sebelum hari kau NTA, dia kau itu ki Viko magi, ikan itu nak tua ati sahwat, anu kau rehiran kuasa siakang hegi ati satu. Tengah macam amten sam. Veska ko polisi komisara sa ang halika na ng general si Zakele Dainty yan ang tagin na ho at nangka ang hika ni nakasip kay Giko uzalat hango kaya lugalo ka ang taka krisi ton lakang ipa gili provinsa ang anhaong kain si Giko uzala on tamahin ki fasi umasam min sa rekta kiwati na ingay ka ang hili ni Zikobat ay kay kamiya wanihin si Stach Stay ki gasta te bon conference am unhi kapsta ki kanu kanu te ki giam. Kahi wala o asis irma sa mami ni kweda win.

0: Rat erking o kung kung tona ana o forta he forta kwe tsunya kweti datum 18 September. Freda ha klesika anangosi ana te kute forta etati. Ang bori he suri anisinza karati rat er klasina za kumati he ang emtama anam unwe wan karango undi kamwe tati kamwe of twitter eka huno anasi. Bori exka FM 107.1 nyegeki e komati programme bori kugodi ko moita ti hengwe ya msena gwata
1: kwedo we te ka hoke ya gwata tsal kara kyede te muwe te sa oma te ngiye gwata te ga bana ka ba ho go le ka ka ndo te kwitse te ngiye bi muoko ai ji do ha ji ta tsuya na go tsa o se go kumwe te go ha tsa kwiri ya to te dara exka FM te o kye ke o tse te komo ko te kya e kara kae kwa ko he no te o tse na tse bori tse te komo ko he exka FM ga e te o ngongoro he
2: ma ambunga UCC ikwa saradu XK FM tamalaya UCC hun ikle gongo salga program hun sa akin kuiki a uwa virek mak endi wofstat kakwa ngaya mhoki mjuma kwa ujela si UCC ka hangia dropa kaisen kwa mtanku ika wakalaga ta ye git encha mhoki kanku ika ngkewa SABC ayvilongi sa kausinke konke XK FM ta yi on le gongo presente wa chakwanda mahongo hun sa akin kuika ng takamke a sa akin kuika ng wakamke wa freitag kike wola awasi is iren ngama kwa 5 minute ke konke XK FM te ege ngotwa kamke kwisis ke ngama kamke kwisis kewa SABC evilungisa kausin SABC evilungisa ngkanga ngkanga atwa
3: the power of music.

Ganga are soto kendego ano soto na wa. Aha kuye te damme atiri ka kawa hakka ka kuzi anahai. Hakmo de kam hakka mat ha soto ha. Ha di tango jaga swete ji. Ha kanya kuti ke ji. Ha uhi ji. Ha soto jaga se ji. Soto ang ngaka te kwa na kitengwa na anahana kwa na kwa na kitengwa. Soto takiki kwa te kum.

0: ko ke te ko ti dara ka bo am tswe tswe sa tlo ka ko ha te ke ti o to si se di Afrika ke kya en kara ko msa to ko msa ke nyang ma hi ke ka ha se hi tlo ka ko ta ko ha te tswe ko tse no di ma ka ko tse no ga ga ra ma ma tlo tlo tlo tlo ya e no ngwa ngwa ko no e ya ko no ka sa ma ka tawno ga se mkhulu ma adin ma tawa ta no ga se ke tika no tlo ha tsalo ma maka tawno ga se ta tswe tsonke ka go mo mwa kwa te ta tswe nna te ke hese nge kwa na ma sa tawa te dine ma am ka go ma ha a tla u sa yani ha e ya go ha dine ma se ha tlo re ta a ti ngwe li tswa no sa ha ke tsata ta te no se te ana kwa te tsonke ma kongo te kongo te kongo te a ta ha Wee ga wanda tsweke ne go yana. Ya ntwana o mahama koro. Ta khone kwese ke tsha tsha ne kwe ntwa. Ta khone ga ha go. Ta khone kana te anga ye e ka a ta khone ngo sa ka twe. Wanda a ka wo ta khone ga na ngo sa ka twe. Wee go sino. Ha se ta tlotlwa ha se tlotlwa nta ku ne ya ne tshe. Tahono ena nna kwa teke a garwe no a tutwere no a matata no garwe ve tahon a ma go tu yo te a tsheu sa ya he ma te a mo tu tsheu dat nna ka se ge a tate ya kwa a ma a tsheu nya te no de a go he de go wa te hie ni ta ta ko ma ata nna tahona ka se ta ma do te a ma ma to tsaha nge o ka kwe tsutse ni wanda tsuno a wanda se o te ko ge tahona ka ma o ro go no tsaha te ko Ntau didi mama di koro ko di mana ta ni di komo wanda o ka ma ti en ka ma no ba ti en ka de ka ko ko di ko ta ko no kana ste a kana ata ti ka ha he ka wanda si tumo te ta ho khale te no koro fa ti wanda o mo ta ko ni ma si ki tsa ma tsa ta ko no kha ha tsa te ka ma mo e tsa mo ma ka te nya ma hi tsa ma na tsa ma na nngwe go sa ka te ya fa ta khata nu mo ningo samki nge tsa tsuma ka tsa tswara hi khwini a tsa tswara hi ka ningo samki tsa tswantsa ke ari ta khon ata na te kha ha khwe a wa kha matkoi kha matkoi u ma se sara ye ka nti u ma ma nwa te ke nge dinwe ku ta ba ko te ko u ma tsa ha ma he a se hatta nna nna kwa kwa ta ke a nne e kama mo go tama go tama go nya te ka m di tswa ka di o go tsa a be nna e kwere kwa ta ka nna ta na ta ka ka ku mo ta ko na ku mo ka ka ha se tswa di kwa ma ha tu a ke tu tu ka ne mo hi go ma a ha nka ja go mo ba e go ne ma to me ma pa ta a tswe ha e ye go ha nna te be ha po ta ka yat tswe o khwen tswe go khutswa tswe ha nna ke ya tibe sa mme go he nke sa di binu o du se ntse ka tswa se khosi ka sa mpita ni sa mkhiare no go ando he ku ka ho nna ta ga sa ga ma ei mo ka tswe ta pere pere ta wanda mo tin ta ma tswe go ya we ntse ga ku ga sa go yete na ga sa kare a ka ga sa kare na go ya te no ta ko mo mo go ta a ka tsara go ya ga ya te ntse ga ama beti ta ti ngore ti ngato tse tse tse ben ham ka ko ma mama ka tsara ni re ha mu ha ma ti dem da bai wa ra wa ka kwe a ya hin ti se a go bet ke a ku ku ti e ngate ka ha ma wa ra wa ka tsara ye i ma wa ra wa ka tsara hin nu ku ku ne a ham ka ko mo o go be u ha ku mu shi ka a ma wa ra wa ka tsara ata na ata ku ne man tswate o te ata ama nyumo te ama kwete khate u ta ku matana te metika hetse he he bo ka ti tindore un ko be pa ta ta ye ko ta ko chat bon ako a ta kwara i wara waka tinu tsa ka di ye u ka nyu te tu ko ha tswa wanda te ko un te tindore ni ko un ko ta ko a tswa ko ti ye ko ntsa di tswa ntsa ya ko ana kama kama ma ere a mo itsaka eta mme pa makosini ngene oro matsako matibe ngingo saka tiplete tiyo inki yata no ngatete ngo khama te muji mkuli mpo matsangebe tsa wawanda matsakunwa go no tsa o mako tsa tsa sa mamko mpo mako tsa ta go ntsha ma tsa Non, ça a été carré, car il est à la fin de la fin. Wara ku teru ku nguya ka tunce emtsang ama hi yose ko gun ehe make wi om din do anya se de se hi ate ka hamwa de be e twe ku tsa ha tsama ndwa ati ncelo tsho ma ha doni khali no ha ku khali no ha tao no ha tao tao tao tina ha wen wen wen tu no wara mpoto ta kom nta te ku une kham kun ndui mo bore re re ta ku am ndui mo twa ya ku ta ndu man ta khaba na ku a ko twa ma ku ndu an Mata nyo ko te mo ko tu he tsinda ka tsi e ke ngande mo tswe ding a mo se ke se mo ta ho no te mo ko ta ko a he ngande tsane ka mi ya te ta ma a ba re nta ha am a ko me tan kwa na mo bo ndo tswe bi na kwa na pat a ka ha hiya te ndi ne ha ka be kha ye se go ja ha ya o nga matana ko kun a tim khom di kho tsa sa gondo di Hiya na ha kuno ha eto gum eto mhamma me ngande nce de ha nko tsoma da nwe tsawa di tuwa o khata ha di tsoma ka nce tse te nce o sa ngande si di tsoma ngande mkhwezi de ka tse a ko tsedi ma ha ya urunyi kwe ko be ko ho a tsiya ha ben ta ko di da no ntu di tsike cha cha u gem ko gom ka te tsom da ke mkhwezi ka tse o da a ta tse tsoma me ta hono nwina ngama kuye na duguduma anja no hina make kam dama aha dama ngo a ho dino ata hinti ta make kwa si dara ma ta mpoma nwa na hin ka sin ki dara ku qara ni don khere tin u ku ta ku ta ku am di kama qara ha kwa na ke dere ta o u ga ho khere na ta o kwa ku twa ta ho ku ta ho khere tin e twa mu ka u bu ta hono am ta am ku ma am ka ai tanto anto tanto anto am asim ko mpate ko ngamka ko ta ni twa kwe tem ko am kuti am ko da ber ngande sim ko tem tem ngande kwe na ke tware te ngwe ke ti ganga abda ta moti a ko ka ti tware ta di kausen di kwana di ko da a do ni ko tu ko na ha a o ko tu ko ta ha ti ko mpate ta ngwe ko ngwe ata te kwete e kurite te te kieri ki te te tsem di kieri ta mi te tsem ra kieri tsa gune na tsa kuma te am kuma mba am ta ngum ta ti dun na ko te ta ko no dri ka kwa am o ni ma kuru gwi ta ko no mba ta ko no ngu te twe ta twe ma te twe ko hanu mba nu ngu a go di mongwate khurugwe mo ga mo tswe a ngi mswere ya kwana hambe to pago a ta ga tsaeta makuno na kwena kwena kwena bae vere siko kwoye tipo u am kwene tswa am wanda am dini ka di mo ka nya go ndo wa ta ma ka go be ka di bi ya na go a ta khurugwe mo nya bi ya na go ta khuno atak ai gambara kunwe mpwana man tsudzam tswadi nhama tsama tsika eya khuno am tsugam iye ku kwen khonku tswa tswa tswa tswa tin tsaya tsika khum tso khuwa kutuma kuti kaya uka tancane tsenqa ku kepa re atak kuta hen se pago ku ambe se tsa mata se tsa kwa ga tswe ku tsudzam se tsa sa tswa mureta ama khurum ki ama ta tsum tsum ku am khum tse u se ku ku tsam mo ku pa ma ku ta tancane se ke ha ko se se ya go ta ha se go tsane go tlo go go tla am a di ne ma a ka go go ne ma tsumba ta go go go ya ga go lo go te o go ga bana ga ka go ta o ntshama yo da se mtuma ne ya te ke a a ga tsa ye o ka tsa tsama a to go ne se na go be go to tswa ka am damse me ngi mama mak ete a ko mo mza ho wene fe tam kuri kuima ti di a joda ko ra di a ti na a ware ko be nta e ngi se ta ho nu mana a ta ho a e ye ta tsana ka a ta hen to on go jam a ta gune ni a tsa ya ta kwa na pa be ngi pa ba re tsana ta ko tsoro tsana ta a jam te ka ya ka ko ma gambara ma o kwa ndema tsaki khadi kiyabe gama ama nde dzingwa tam kokorum am kiyabe gama nwa khukubere mnama tsai khakwe nwa mkhukumbe mtango mkhuke ubema donge damage gobe phane ngiko mtsakane sacwetsa kano sacwe uno bere mtsasi yako chihe chumwa hiko bere mtsasi yako kutsa dzi tsam tuma kai kharani bere mbata nyama te kama te kse ku awat dawa ta khunu mbata nta khute a ko se ku te ye ne ma khwe te kama te kem a tsa ku mo kwata tsuwa ka ya ya ne mkho mama te dwe tsara ta ne dri kwa te a ne ma dawa ta khunu zuda sim tuma ta khunu mbata ne te dwe ko te ko ku sa nta wo te ki se ke se ke tin a ha tsuwa tuwa khunu tuma te ka ta ga se tlwen u te ka nne mama ha dine yo be go tu ya ga ka di dedi te twa o ga go te ke ta ko te ku nye tse mo ka poti ga ma tuwe ha ki ya nne twa tsa ama e ye ka twa mjum ka tawe ga ga ram ka tawe khame ama tsa ta ma tse ga tlhane ma ke ri te tsieng e kuri dikwe a tsa mmoko tsa nga mmoko no nta he yo tlo o nya ne jambara ka ayo di kya o kuye di tlo ka te ya ma tsane wena mka tsa tlo tsa nka ka te ko ta tsa te ko tsa go tsia ma tsa se ko kwa ba tsa ko na ba a ta kwa ma he di wena ki a o ko ma te dikuto ko ma te tsa ta ko a tsa dikuto tsa mtung si tung a tsa dukutu a ta tete tsa qaobe tana ko re tsa a qorobe tana ko tsa a tsitwe ne mangande ta tsa a tsinu tsa ha ya wo ta tsa wenu dere tsa pere go tshe ta go a tsa tsiye sa go bere tsa nga no go se gutin tsa tiam ka qhuka tin se gun tsa ya ne tsa utu tsa ya nngo go tsa kha nga no tsa mta go tsa dukutu tsa amungwe te ke bana nge ha tsaka ndere ga masi of wanda ndi go ohoho tsa khomnu he ngande ya se go ta go ntwa go ta go ko matatsa ke bana go ntsa matsa gcingcing ndi sino e ya tsa ntwa go tsa go ana tse go mokwe go tswana mafako ana go go mawobe a te tsam ta tsom te go tsuma tsa tino ndi di ma ma tsati tsa nga tsa poda se go nngu ke ndi go ka ta go tswita man kha tswisi ke te go tsa ta go tsam tsa mengana go a se do a ta he te be en ti tsa tsa go kwa na ke ni te a ta ti ya ti te te ke ma a ta mo sa ngara ka kwa go ku yu ko a tsa nngwe go sa tswa a tsa nngwe ka tsam be ji am ti ti ri nai o a ke si kwom no ma he ku ye ti no dara ka bom tswe ji ti swere ti ka si tswa o te ke Mwini cho chaku kuri ki cho kuwa msa te kuye te inga Namibia katin te te suete. Endo si kana kunu te kwa ta mwini cho chaku kuna. Endo kwa msa zi, oh bangande inta kuye tko. Ato kama khefu kwa khaka. Ati kwa, tia intaro ku te suete. Ti ana kunu, ti inu, awa te te. Mwini miya kwa na ti ana kunu. Kuye kutako bere mtu suegu. Awa te te.
1: Ti dima wacho kanduwa kei. Tetana, si demagana tweta, si demagana kegi ya de ta kalenui ya kete sab ya de dege gempa me wakule de ta gempa abage wa kwa galu ta ge mangai gempa wa kubanu patwa galu ta de ale ya dege he ta kalenui Mungu mana ada orang muda apa dah saya ulung aku kan, dah tahu ke tua dulu kuna, dah sengkis itu ada kalau ngah waktu sade dah game pame waktu dah game ada game, kalau ngah waktu aku bangga dah ah ya waktu ngah tak kena ngah anu setau, ada ale, dan dalam kejamuan dengan kalau wajah anda dengan kamu kan dengan dapat dimana semoga ya ta no khang ato ta ng ato ne ya ga ti de maga ene ke ge ta ya ge ne ko me ku wa ku na ka u singa te ti de ma tuma te ngu ti de ma tuma ngu ko ta ma tsama hambe ta njunu ke chi chi gwe ngeti sha da sha kula kula ka he a cha ka kula kula ka ka chi ka he wa chi tronu man le khona gwa chi tronu ke chi tronu ka sha tswa kho hambe ndwa he wona ke na ndwa da ngecene ndele ngeti moze xa kwa ngana ngecene chinge khango tuna da ngama kho tuna kho da unge khamata hatisatake danxathi sithonda ma yamandikhokho ndasingatatshi atatshi itshatshakhwe ame uxhamla hambe ncincisa nto ngaqhoda ngambe ngasamntunada ngaya shinca imntu asamntunada hambe ya oseqamada so angimakhethiya tishamumo atake minca mtshatshakhwe ngitake a mikuweqama ndasotshi ke matunxe kabakwaqu shumgonxa kafiri koko akanakuncumthatshakhwe ndakihe ndaki shumgofiri koko kaqungomthatshakhwe ndakakwaqungatsha micotsha tshegwankula shumgofiri yequngatsha yashida ngendani yemashaqamtsha masetaxwa kwethu shumgofiri mikokuqungatsha koko ndake mamaqungatsha mamati tushaqonde incingatsha ndibita kikane wade a sathulo sakweta ke ngimakha ndibita u sanqa abe yinqalo kwexa uthi khaba uthi khayitisa tasha njuke qama tata yathenga wanga uthi sakwe ta njune qama kade ne yaka ne yakula da wonda ne jwa ngu ya koko ndamika qhaka tacha atwa uqhamda ncane saka nisandu dambe ngode kuchika ke mda mtuna da kajila hee wuna kita ngambe hake ya minge so ahme chia manta so gamme tu mchim chanke ko hake ta ta makunchi chifiri wo chifiri magia de makunchi chicha hake ni ngumi wono unchi cha kuku ta toa chifiri mako kukula chifiri ta chicha hake ah chicha kuku toa so ya unka firi koko ya yama yama migata nga kachaka o a mito nene tonene sing chika unsumcha ta chika te unsi sum firi firi ta kakwa un firi ka firi ta ha ha ha ha ha mingo ngadibe okwenta ya sumcha kakwa kumtua chata ta cha firi amyandu santon andwa sikuwa chita mkwa shaka kakuka chika kushaka kakuka chika kushaka kakuka chika kushaka takamanda nwana nyinga kunda nyinga shaka lisinge ya ya dibi ganta chu tachu nyinga ngu nyinga ting kakuli kakli kakli chu tachu nyinga utu tachin kakuli kakli kakli chu takamanda takamanda shaka shaka take tati sum kufiri masha kwasi mita kamu ma wa wasin chon da chum ko filima ame ndwa ndwa da ngai ndwa ke kulin de kulin a ka ka ka ka ka fa ya nka ya ngai ndwa da ngai ke ke ka a ge sen ti bi ga ju te di ga ju ta ta ka ka wa ya u sha sha da jo ngai ka sha sha chum ko fili ta ka ta ngu da wa u sha ngai cha ta ka cha kwa ke ku ndwa hambe ngamanje khamkuku da chambe ngongani asala sashichitha sakacwanqinda tidulo dasada sakhonkhona kacwanqinda tidulo dangena he una ke kandoda ya sawangambe awutuna dangasinda ngisanqonqa ngiphaka phaka da phaka phaka tuna dangena he una ke kandoda ngandoda tumama tangake konda ke magechati tisha umu a matuacha dake atalise magcoki konda ke iku komi ka yake ta imani ngikwa ayi ngadeke yanga asimtwa ka fili acha taki yang minku ningwe ta sochi khonda kunti shumko fili anga tsami ka ayi tswa shumko fili ko kutswa tsami taki ya miko qonka fili minku nga fili taki ye ta minku nga fili indati indata shumko tsad mega fili ka fili ma ka chai ka cha ya ka anda nga kecha kecha ko jira anda ko ami ngatantang ya min kai ko ande min ko fi ya ta ki kan ne mcha ota wadung kedung go jogo kedung go ya ta jogo kedung ami to nga sa to ta ko ko ka kama kama ko ko ne ka kama ko nga ก็ต้องดูนั่นก็ได้เหมือนกันก็ขอดังเลยไปกูนั่นก็ขอดังเลยไปกูนั่นก็ชุดนั้นอาจจะนั่นเป็นไงทำเป็นชุดนั้นคบกันกูดังเลยทำเป็นไงทำเป็นชุดนั้นคบกันกูดังเลยทำเป็นไงกูได้ชิ้นเงินงอนกูดังเลยกูได้คบกันไม่โอ้ทำเป็นคบทำเช่นกันเลยก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ me plan mate. Ke khonqo ngu fili ma. Ha ha kokoba qoka ku sinka ka ku. Ku koba qoka ku cha ku cha o buka ke. Ku bo a qaina de ke mashekula ka ka fili da kobo ka ye. Ku bin o hanqo de ku koba ku sinka ke ngati ngu ku fili. Ti fili ku ku tika menqo ku tika. Ngai ke ku de qada kula ka te. Ya qoya ngaka tantang. Hambe ku koba ku ku ku tu hanqo da. Dum to da me. Ya gama ke sinto na akho kumcatha akho nga minga thantha ta midanga uta cwatsho ta sho ncanda cwatsho a chusi konda ka ngana chwa chusi kana me cha khonga nda ka ngwa cha ga mi kula ngula mi kula ngula khala ma cho kwa ngula kula mcatha a ata cho ngula mata cho a ta nda ke ya ka nge sho ma tu kham ku ma tu kham ta ka kwa chi yambi nga atwa ta ka mi mi ta mi mata kham min qaba khafal tonga ngechoqhatha ne yandada ngokuwa ya tsuke inqaba bakhona ke inqaba ngiqhulule inqaba cice kham nonga ngode ngisinda inqati uma qhatha ba qethatha shunqo fili inqaba ama hey wonake hey qode ne kang saqa ne qode ne chawda ne uqonde qhonda ke mesinde iqinqoshi kho njususe kwatuna ni osuse ngode kwatuna ni ngusise nike njususe ngode kwatuna te kwa ng yajumatia yenkwa ntaka chati cwa gqagqaga ichwa giya kwa ni waqa dole nyugiya ambe qathi kholo tokanto ta yaqi jumatata kwa ngobatata u khama kundata nanga tubungqika tubungqika tubungqika tubungqita taya gakula ta sika ta sika kuchuda sika kuchuda sika kuchuda sika kuchuda sika kuchuda u gang gang gang gang ta udi uta kwe kongsite fafale ng tegane watake ah nago kukan keka ki giyagundu watake masike taka kula ta masike mangu kwa kule te uwa taka ka jeta ka kula ta nanga nyingasi take ngay makhle duma chota kwa kwa kwe ta khana wasun ta yake ya sa ambe ngode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna ne ne sa ne sa na daga ta ne ga tsai a kwa ta ne chota sun ngode ki yaka ja minga chota sa ngong to ngwa ne me de gang duma khana cha kwa ti tsa tsa tsa cha kwa i ge shwa kunda wa a gama wa e ta kati ka khololololo ta u dupu dupu kati ngole kanda tau kata a chigutan ya te de dubia kuna chigui a kata ni chota nwa guta tuna ni ngonga ni chota dum khatuna de nga nda phaka phaka tuna de ni chota ngau gang kong kong chota u thamta seka ngum khoda na ta ka tubu shi na ta ka ka sinda ka kham kuya sin ni ye ka ma yo ji mama twa ba ni khau de khwa ge khau de khwa au khau de ma wana tapanga khosin wishi si jangsin nan na jang na jang na jang segita segita segita udibita chigbe phaphala yeng o di khano kwata phaka phaka ta tisa de kana wata ke a na na na na ta khana ndota sa tsa tlanga ta khana kwa kwa kuse ya ta o di khano tsa ta ke kwa ka ta ke kanda khani dibi wa ko e tsekeke ta kunda i tsoka tsa khani tsa kunda kwa ta khana tsia ha me nga u khana tsa ta u khama kunda ta Beka asindaka ngqobusi na asindaka xhuta yaseka ne waxuchone wang thalalang ne wang chuwa khang ngkhabita kake a jukula kwang chuta ngqode ndano khache qonto la jutsa juwa khamdule khamdule jugya hewuna kitambe handwa taki yanda taki yanda taki yanda taki yanda tula tabata dibita kuchibe phaphala inqa hewuna kitanga Kamui ngambe ngai. Kau dekan dan dah tahu kau angka. Dan dia kaya. Kalau lu tak ugai ugai aku kau. Kau nak dan tu ada. Hei dengan kam dan hei dengan kau angka angka kita apa kau kata kita gua lagi kau ni tak apa kau kita gua lagi kau ni tak apa kau kita gua lagi kau ni tak. Ya. Kau dekat dengan tali tak? Ah, kau ngejilam tali dan ngekau ngeh. Mak siang kau tu kata kau kulat ya. Kau ngeh suci ke emca orang ngeh. Mawa cung kung itu aji. Ah, mawa cung kung itu aji aku. Dan ngeh kung itu kau di mung teman dia cung. Ngeh ngeh jombo kan? Kau jombo siang kau itu jombo kau cuma cinta kau. Tapi ya, ah kau ngeh awang itu siang kau. Ah. Kakak ang maka o kakak mako tuko kamako tanyo kana ana ana ah nanyo kanda ng kamakay ng bigay ng yanyo matumni kay ng bigay ng amen kuko ng nabi nabi ah ah yari yanyo kanda ng kakawa kakako hey tanga ng yakiya ano kanda ng ang kuna kam ng tanga ang daw ang naga kung daw na yah ang yah ko ang daw na tanga あ、こだちかか。あとは。たやん、やんね、まこだやん。かわわたらか、とまわんだ。こち、かわたらか。あばしゃだけまし。あたげかんえ、あ、ねこんだおね。でんげちゃまじゃんがねでね、あ、あ、こだね、ざん。はい、なんかこちょっとこだんでね。こんなたなき。たぶらごまけ。
2: たね、こちけ、ほげ、かだ、のでがん、ちゃんとたね、いぬね、こだんがんべ。これ、うんかわんね。あ、これ、こんぬね。はい、おか、こ、これね、たいでんなんだね、てね。かりのでかな。たのでて。や、こんのもしたかん。やんもんもたかや。ちかまけ、こんわけけ。ちけ、ま、とるでこまん。ていかいか、か、こんんかおか、あ、ちかん、あ、こんか。や。
1: あめ、あめしこ、どうだう、かまここなだんべ、しんどあ、こんぬいこなだんべ、これかこれしたぐんぐんぐいかこだんね、あしんだしこは、あ、ぐりぐんこいかこだんね、あの、ぐんぐんなだんな、ねちょだんね、のんなんだ、ちょ、たちょちゅし。だんがちょだんのんわ、こうしんだん、あんがいげ、げしんしんじゅすんだん、あんがい。みんあぐげこんてけ、いとだだだかだこなだ、いまのわたおた、あ、かやか、いぬげけ。
2: あ、ジュネギ、チカゲコジュジュシケゲツトンダ、クラワジョンダカルテカ、カツイサガテカルデンコンダカワジョンダカン、エケンコワ。ニマカイコンディトコンダオマン、アズナ、タウタ、カヤタカコンイニ。カン、ヘイ、イトアダダカノカ、イニカネプレイ。イエシャ、カンネカン、ドマ、イカゲアコン、ワン、アトンカワナトウ、ンカウギア。ナ、ヤカチゲコテイコン。
1: へえ、おなかたん、ちぐんがんべん。かもなんね。きや。こえ、あ、まないおんがまかい。ま、まなぎんがまちょたかお。へえ、おなかたんが。あ、ちょたん。がんげたこ。へ、こんこんちょたんね。ぐんがんべん。ぬんべちゃん、ぬんべちゃん。ぬんべちゃんがこ、ぬんべちゃんがこ。あげ、がんべんね。ちぬんがんもたんが。あ、ちょたんねんがたんね。がしかこばけかんもた。あ、ぬんだ。がしかこばけかんねん。あた、か、かけさこた。
2: Kek, kek ngapa kerja kena? Buruk kan, na. Tak kira. Jika teman kau dah kerja sama,
1: imata sita jira ma ci tro imata sita jila ka ci twan kwang ka ki ko ka ci twan kwang a ki sha ya ka ki gulute gulute gulute gulute ki duta ko twan ma ka mo mo wala ti kan ame ame asinda ke paka paka ka te ke paka paka tani ka ngai ke ngula ka ke cho ke ka ko ta sin ngule asa ngula jo ke ta ke mchi yambi minqamba minqamba mwini mini tanga ndawa khafal ame asinda ke paka paka da ambi guchi ngai ka ko ta ngame ken ngau ngame twa khunu twa khunu twa khunu twa khunu ame na acha da no gaun ah then it came to me as that you can coin the can coin the can coin the can coin the can coin the can coin the ye imagi kon i tosa do ke ke mag ko ta ta bita a ngau cha ta ta ta ngau nu ta ta ta kan ma kon ta ta ta ngau cha ta kan ta imagi kon i tosa ti ko na ko ta mo ko iman a me a doki nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga jusa jusa jusa ta kango ko ke jo ka to ka gya kwanta jo akunda he a nga kuna man nga kai wishi she imasa tuna juwa sa ikonku ikonku in uwa kundwa ame hadibi tandwa chikwe kamda chikwe ame oh goda nga munga nga nga nga da dumkatoa da dumkatoa ka nga ame nga nga nga nga mga na nga udika wata nga paka paka toa da nga ame nga nga nga nga nga chika nga kwa da nga mga nga nga nga nga nga nga uga wakanda hewa nga u nga u a kaluga chombo ganga ngonga ngoga da no no ana wana kunda ngwa kwaga ga ga da ni ambe ni tembe no cha no cha no cha ga kon sa do ngo da na ni ga ni ga da ni ko ba ka da ni ga ni ga da ni ko ba ka da ni ga ni le kum kum ko ko da ni chi ga ni ga ga da na ngo da ngo sin da ga ta a me ka ga ka ma ka ngwa ka ma ka ko ka ko ye khaji konga ka xosha ambe ngandu atangai habe ngai yagi ya kanga ambe nesine sinda utane khaji ke vubuke chukha chukha da ngambe sinda ne sina ke paka paka te paka paka te paka paka da ngai se yagi ya tengau de ya te ya ngali chukha de ngai khene khala khene khala de ha de ngai he hi hi dane yang sinta ba de de kam te ni kam te ko wa ta njuma ki thalat njuma wa shwe ka ta nga ke a mi ka mi a shwe ka mi mwe ni mwe ma shwe ka kula ni mi da mi ka ma shwe ka a mo se ko da no ra de ke kon ko tu na ko ngol ka o wa la ko ku ndo a ma ke mi a shwe ka mi a shwe ka a ta ko ka ya ni ni ka ko ni o da me ta ni mi ko ta ma de ta sinta ba ngol de ta ta ngol ta ba de ta ya ta yanda ambe ngonga choda chaka dang ugaba qokona gara ngithumna yangne dinne sikone sakweta ngake ambe ka ngengode nge tanchuwa ta dang tanchuwa a pridi ake ya ka ngode twa pridi ngita kulige du to twa ngi ke a ngonga ne ngwa chuchombu nga a ne akagika a takya yachoda ngi ataka ngingoda a chodi ngi a changa dinna ka guda ka kawa ngwa kana kuna a daga ikam kwa tu di kwa tu ditaba a cho chombo ni a ngwa dai wa a tshaka a a ya taka ga ngwa kunda ta chombo mumu a ka wishika na ngita sing sa sa ndo ni sang kwa a to a ndo a chana na kwa we ke a chana ndo ta na ndo thala ka taka ngunda ngwa taka la a ya ta ngwa na ke ke ta ta ngwa ngwa ka bisi ndo taka la ka ta ngwa taka la ma sa ta ke ma sa a ta nga nge ke ya ka wishika na jilda a icha nge icha nge cha to tonga he wona ka nga nga nga kwe to mchi kida ambe singkundo ake makada ngu nge to tonga nge ke kawada nge dupe ta kicha kwa ta nga sa kaka nge chao ke kawada nge kwen kwen chao ke kwa a da nga ke ya ke ukuwa santa nge minga mindo nge a nga do nge chao nga nge chao kata nga do nge nge kamda asana nge nge nge nge nge nge nge a kaka kaka nge kwa ta nge nge nge nge a sa ki cha nge kwe to mchi kida nge chi kwen kambe uthorene daga cha a tane a kungane ngude ngado ne ngidaba sikhade ngicika sisingi ngikade siwa athi kwa makhandwa a shumfili hewu dane yasada gaga ni chawe ngoda gaga ni chawe ngoda gaga ni chawe akwa

Enzo tlelela izulu la mici ete a tsiya mangxono ka meceka a ga tlamta go 54 ga minute heng ye gwa o Northern 7 o nege ska FM siki program he nyam se na khata to ite he ngete o khasonde it kwe ga so e se khiri na gwa go khiri kata tin tsama nege iri e qama de kwa ga khasonde det anitsa ka he go godi e kom o tati program he nyam se na khata no de kom tati ji a de kom a program siki se sa se na anitsa swatra ki kono se sa se na go note e ji a wane ae kowe matam jika juanga kwe kikujikana kwa intama cha kunu cha kawe cha kukuru kwe nita changete kansi tre kitra adikam jino cha kukuru na kose hito te kinise nti tamaka no te kunu te sunu se sase no te aan se na kunde te ta anjiwa anisinja ngu uiski te koma ngonu kamsi ukwana sikano wa foi fremnete e ya kwa ni re iri ya tsamse re nne ga ga ire kwa tsheke kuna xka fmc na yoka e ya ga go ti ananda ni re irskinya me yeta mani umseta dotwa sa e ya ga go

ekska f m kawa olanga pangam tane kuchu aung program ko sa guji se ka ke radho ta guji de kawa ne khe kaung el minute ta guji de olanga ko nga te ka wa ka ne wulu ji se mu guji de khasunim aula kawa chin ngau du loge pangam ba ko sa mana kwa ko ngai de khasine ko ngoi gam kawa chin ngau du loge kana kau chong ngum ku sin de kawa chi ge khali ngai ma si de khasunit kawa chi ge pangam ba a tu nga khasine tutugu gya chukuna chinga bangu ka wa asingi ka wa ko inawe ka wa angwa kam ka wa kanu se se ka ji ga mana kwa kai kani kuna bangu ka nu se se angwa kam ko sin amani ko se am ko sim kai sin hande ngwe ko nga bai a ko nga ke a go ta te wa clinic ki ko sin ge ka wa gu a khasina te wa clinic ki ko ji ge a ko sa ko ma ko chinga kai nga wa ne ka ngwe ya ngwa ba kwa ko o kai nga wa ne ka ngwe yanajiga kwa pangwa kan uji si ma sing kai gani kun ko chige ang isu sum ko ka ga ma sia sa jira ng da kan ko ko ma sa ta ban ng ching ma pangwa ko sing de kan ulu si ko chige bunga ko sing ng ko ga chi chigam ama ki hospital sa wa de wa sing kama kya chu kuna sa si kama sa kwa sa ina ka chi ka ko ka nga ka wa chin ma u tu la ge kan si mo si de kha se ne mo ma ne chu si kha se ne ama ne kha atala tala chu kuna ka go jela ka mo ko ka nu si a go ngu a kha se ne kam ng go sing ama ne kha ko se ama ne kha go ni ma si de ge ya ko ku nga ba ka ni ni ma si de ge ya sa ya kwa ngi ti a ya sa o a kwa ngi ti ge kha a u jela kwa ka mo ki ne no wa ngi chin ma pa nga ba ka ne u si se ka go ng ka mo se ke ma ngo ma so ten twi ta ngo ba o la

Exco F M kawa walang na M tano kusu ang mga programa ko sa wajis si ka ke radio ke kaya tu ka kay si pang mga kwe kay kawa program ke walang na M tano sa mga ang kwe sa wajis si ka ke radio ke kaya tu ka kay si pang mga tano kusu ang mga walang nasa ang kwe sa wajis si ka ke radio kwe alik pa program na mtutu ko mga walang ang kwe sa anjima ka ke radio ke walang nasa ke Ulang ngom tan chong ngom alik pa program kem tu tu kong ngom ulang ji cha ng ko sa ka wi sigang ha kong ka ke a program ngom wa kong ha alik pa program tu tu kong ngom ulang ko sa ji man ka ke ma ngom so tan du tu ngom ulang

exco if kawa ulango imtano kuchu aungo program ko sawuji se ka ke radu kuside kawa ne khe kam firin 20 minute ke akwe ale kwa program no hamto to ko ngo ulango sawuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pon ko khai kwa radu ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm ngo ka ngal ma ke kanu se ko sida ke ka u amane khonse nga khasine ke chukuna pangwe ko safety wa chige mtan chongwa wala ngwe sa kawisi ga ko kaya ke radu ke kwe tu khai se pangwa akwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm an tu tu kwe au ngwa wala ngi changwa sa le chima ka ke rest ai wala ngwa ko nga tamaside kwan khan go se ba ke 5 n der tak manite mo ga ngwa wala ngwe ten khosi ta go sa kawisi ga ko ka ke radu ke maunga maso 20 dong wala

ma mbunga UCC yekwa saradu XK FM tamalaya UCC hun leglono salga program hun sa akunku iki a uwa virek mak endi wofstat kakwa ngaya mhoki mjuma kwa ujelachi UCK kangia dropa kaisung kwa mkanku ika wakalaga taye kit encha mhoki kanku ika nkewa SABC ayvilongi sa kausinki konke XK FM tayi on leglono presente hewa chakwanda mahongo hun sa akunku ika takchamke a sa akunku ika wakchamke wa freitag kike wola awa sis ire nga matwa 5 manita ki konke XK FM tayi egi ngotu wakchamke kewisis ki ngon kamakchamke kewisis kewa SABC ayvilongi sa kausin SABC ayvilongi sa ngkanga a ngkanga a chwa.

0: exka if em kawa wala ngwe pangom tana kuchu au ngwala ngwe sa wuji se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangwa akwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm ngwe mtu tu kwe au ngwala ngwe sa wuji se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm ngwe mtu tu kwe au ngwala ngwa ngwe sa anchima ka ke Wolang konga, ki kawa tua kai se panga kwe kai kwara duke numuru, ya wani ten seva, pen neha fm onum tutu kwe, aunga wolang kwe sa kwe se ka ke radu, ta kwe se dake kawa wolang mu, em ten chongwa, ng kwe sa kawa se yang kwa ka ke ma se dake ka ua khasunung ma wola ta panga kwe se dake chima, khasunung ma wola konga, ke wolang ma se chang, ale kwa pulham, kwe se dake kwang kang kwe supa ke 3:20 ka manite, ng kwe kawa nga wolang mu. Eten mochi tabagusa kawisi siga hakonta ke kawe tu kaisi panga ko kai kwara du ke numuru ya woni ten seva pen neha fm anum tu tu ke awunga wala no ngo e sa kawisi siga maunga maso ten du tu nga ba ola
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

XFM kawa ulang ngawe mtano kuchu au ngaw program ko sa uji si ka ke radu ke kawe tu ka kai si pangaw kwe kai kwa radu ki numuru ya wani ten seba pen neha FM a sita ke kwang khan ko supa ke neha manite mo kawa ngaw ulang ngawe ya tenu kwen hong a chitawa ya kwan te ka ua ka nuburu si sa kuchu tege ma sita ke kreme ke safety ke ulang ngawe tenu ho chitawa ngwe sa ko ji se ka ke ra du ke ku ba tu a kai se pang ngwe kai ko ra du ki numru ya woni ten seva pen ne kha fm anum tu tu kwe a ngwa ka wala ngwe sa ko ji se ka ke ra du ke me ngwa ka ngal me ke nu se ko si da ke a kha se ne ke chukuna i ku in ka mo se ko ji ngwa tu le pang ngwe se ang ka nu se man ho chai wo ji ke mten chong ngwa wala ngwe sa ko ji se ka ke ra du kwe le kwa pro kham ngwa ntu tu kwe ngwa ka wala ngwe sa ko ji se ka ke ra du da ma si da ke kong a kha mani te khang ko su pa mo ka ngwa ba ole ngwe e ten ho ji ta ba ya kwa de ka wa kre me ke safe ti a te ku dang a kwa de ka wa community ke drug no la wo ji ke ka ntu tu kwe a ngwa pro kham ngwa ngwe sa ko ji se ka ke wala ngwa kwa na da ma si da ke wala kwa na de ka wa kan wu se se wu se da ke khasine ge chuna pangno go se dai kanu se a tungi ko safety o a tung kanu se pangno tu tu ko se nan ko ma se dai kanu se ka wa kanu se a go ne dai khachune ma hola ka wa ching ngau tule pangno go se wo ji kam ten chung go bola ngo sa dai ka wa vus ta kan ngum ta chung ngo sa

Mak ambunga WCC ikwa saradu XK FM tamalaya WCC hun iklegon wa salga program hun saak mku iki a uwa virek mak endi wafstat kakwa ngaya mhoke mjuma kwa ujala si WCC ka hangia dropa kaisung kwa mkanku ika wa kalaga ta ye git encha mhoke kanku ika ngkewa SABC evilongi sa kausinke konke XK FM ta on iklegon wa presente hewa chakwanda mahongo hun saak mku ika ng takchamke a saak mku ika ng wakchamke wa freitag kike wola awasi Iren nama kama 5 menit tak kira kongke XK FM. Tapi egi ngot dua kamke kewisis kira kama kamke kewisis kira SABC evi lungi sa kausen. SABC evi lungi sa kongkanga ang kongkanga atwa.

Exka if kawa ulanga mtana kuchu aunga program ko sa wuji che ka ke radho ke kaba tu ka khai che pangwa ko e khai twa radho ke numero a oni ten se va pen ne kha fm manum tu tu ko e aunga ulanga ji changu sa wuji che ka ke radho ke kaba tu ka khai che pangwa si re kwang khat ngu su pa ke fir en 20 kha manite mo ta nga wa ola ten mo ji ta ba akwa de ka wa community ke drang aula ngoi sagoji se ka ke radu ke kabe tu khai se pangom ten gu chu aung aula ngi cha ngoi sa gawi si ga kon ka ke ma si de ge wola ngi cha am tel chung ba kon ha de ge ka u ka nu si sa gu si de ge safety ke de be gawi ngo tu lo ge pangno gu si ngai de ge de be ka wai da ba tale a ku mi se la lung sa ge ka u ya man ngu sa ngai o ka nu si si ang ma kam o ngai ni pan ba ka nui a kanuji sa tutwa sa wachi game dan chong ngo la ngu sa wuji se ka ke ra du ge kawe tu kha isi pang ba akwe alek pa bru kham ngo mtu tu kwe ngo ta wo la ngu sa ka wuji se ke mong ngo ma so ten du ta ngo ba o la ngu

Exco FM kawa ulangwe pangom tene kuchu aungo programa kuchu uji che ka ke radho ki kawe tu ka khai che pangom kwe khai kwa radho ki numuru ya wani ten se vapen neha FM ngalum tutu kwe aungo ulangwa ngwe sa kuchu che ka ke radho ki masita ki ka ua kan uji crime ki safety kawa chi ngau tule pangom kuchu masita ki kwan khan kuchu pa ki se vamanite mongtawa nga dang ki ka wa community ke drug aula angko isa ko ji se ka ke ola nga kon nga e masida ge me kum se nga ba nehe ati ji ki tin ati ji ki ko em ta chung wa angko isa ko ji se ka ke radu ki ka ba tu ka isi pang ba ko e khai kwa radu ge numuru ya woni ten se ba pen neha fm ngam tu tu ko e aung nga ola nga wa angko isa ka wi si ga ka ke ka ba tu ka isi ten ko chu aung nga ola nga ji chang ko

0: exka if kawa olanga bangom tanichu ongo programa ngwe sakuji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangno go sa te masi de ke ka wa kanu se se go se de ke kininu ko lai ke jogu usila pangno go se de ka wa chingu tu lo ke kan khau chwa nga go se de ka go usila ka kwa an kam khoe problem nga pangno ba man ho sanga wa menung ho wang ka go zela kwe kan ge chung hale wa chi ge mten chung ba ulang ga ji cha hang kwe sa go ji che ka ge ra dwe ka ba tu kha isi a kwe al ko pul kham nga hum tu tu kwe ma ta ulang ga ji cha go sa de chi ma re sta ge ulang ko nga to ma si de ka nu che ka chi ge hale ngwe ma si de ka ang ngu ma an nga da ka kwe kon ka ma kwe a ke ka wa ka kwa han ai ka problem ju ma sin chu wa chi ge ka nu che mo che da kwe al ko pul kham nga hum tu tu ko nga ulang ngo sa chi ma ka ke program ngo ko ngat ale ko program ke ten chong ngo lang ngo ngo sa ko jis ke ngo ma so ten du tong ngo o lang
1: au shwe nam jana mutu em ka be nak na mutu wa fika na mutu nya bonga wa ngenzo mutu

exco fm kwa ulengo ipango mtene kuchu au ngo program ko sabuji se ka ke radu ke kwe tu ka khai se pango ko ke khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm an tu tu ko au ngo ulengo ji chang ko sabuji se ka ke radu ke kwe tu ka khai se pango ko se te ke ulengo ji chang ten ko ma tamo ali ko program ngo mtu tu ko ngo ulengo sa ji ma ka ke program ngo ko na ta ko si de kwang ten chong ma a kon ha de kru se kabe tu ka si mten ko chu au ngo ulang ji cha ng ko sa ka bu si ga ko ng ka ke ra du ku ali pa program ngo mtu tu ku ngo ta ulang ji cha ngo sa chi ma ka ke a program ngo ko na ko si de kabe tu ka si mten ko chu au ngo la ng ko sa de kwang khan ko su pa ki in fear ta khamani te ng ko ek ta ngo le ngui ne ten hung a chi ta ba ng ko sa chi ma ka ke ulang ngo ko na we sidai kawe tu kai sim ten chung ba ulang ji chang ko sa ko ji se ka ke radu we sidai kawe tu kai si pang ngam ten ku chu au ngam ulang ji chang ko sa chim ka ke apro kham ngo kon na we nai re ten chwa gum ngo ulang ji cha ngo sa re chim ka ke apro kham ngo kon na da ma ngo ma so ten du te ngo ulang

exco if kawa olangoy pangam tanu kuchu aungo program ko se uji se ka ke radho ke kawa tu ka khai se pangam ko khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm to tu ko aungo olangoy ngo ye sa uji se ka ke radho ke kawa tu ka khai se pangam ko khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm to tu ko aungo olangoy ji chang sa chim ka ke aprokham ngo konga alitwa wolango mtutukwe ngwa ka wolango chichango sa ku si se ka ke radu aku si de ka wadang ta pangma ku si de chima dang ke wolango chicha konga aku e alitwa aprokham ngo mtutukwe ngwa ka wolango chichango sa chima ka ke ka wa resta kha ta pangma ku si de chima resta ke wolango konga ku si de ka lu se ka wa tu ka si mtan ku chu aung wolango chichang ngai de ka wa resta kha pangma ko sidagi dang akon ma de ka wa kininu joy ke ko la pangma ko sidagi ko chi ngau tulake kan ko chuan ago sidagi ko ko zila ka ko aha na kam ko problem ngau de ma sidagi ko chi ke ngali ngui ma sidagi ko wan ko ku la ngam sidagi ko ma ko ka de na ha nai problem da pangma ago sing ka man ho sing ka ko zila ko kan ge chu ngale wa chi ke tan chong ngau ko lang ji chang ko sa chi ma rez ta ki wolang ngau ko nga ali ko program ngau ntu tu ku ngau ka wolang ji chang ko sa chi ma rez ta ka ngau la ko nga ku sin de ka wa dang pang ngau ku sin de chi ma dang ke wolang ji cha ko nga ku sin de ma ngau ma so ntu tu ngau wolang

Mak ambunga wisisi ikwa sa radio XK FM tamalaya iwisisi hong iklegon wa salga program hong sa akong kuiki a uwa virek mak endi wopstat ka kwa ngaya mhoki mjuma kwa ujala si wisiki ka hong gya dropa kaisung kwa mkanku ika nga kalaga ta ye git encha mhoki kanku ika ngkewa SABC evilongi sa kausinki konke XK FM ta yon iklegon wa presente hewa chakwanda mahongo hong sa akong kuika ng takamke a sa akong kuika ng wakamke wa freitag kike wola awasi is iren nga magkama 5 manita ke konke XK FM. Tei egin mo tuwa tamke kewisis ke ngang kama tamke kewisis kewa SABC evilongi sa kausin. SABC evilongi sa ngang nga a ngang nga a chwa.

0: ka F M kawa ulangwe pangom tene ku chu awngo program ku sa wuji che ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangom ku e khai kwa radu ge numuru ya woni ten se vapen ne kha F M ngalu to tu ku awngo la ngwe sa ku ji se ka ke a ulangwe ko nga ke kawe tu ka khai si pangom ku e khai kwa radu ge numuru ya woni ten se va pen ne kha F M ngalu to tu ku awngo la ngi chi chang ku sa ji ma wulang ko nga ke kawe tu khai si pang ba ku khai kwa ra du ke numru ya woni ten seva pen ne kha fm ma sida ge mten chung ba kwang khang go si ba ge yena 20 minute mo ung ka nga bolin ngi ho jit ba ko sa ka u si ga ng ko ka ke ra du ku ale kwa program mtu tu ko nga wulang ji chang go sa ji ma re sta ge wulang nga ko nga ku si de kru si kawe tu khai si mten ko chu au nga wulang ji chang ng ku sa kawi siga kon ka ke radu ku sida ye wala tenu ku ma thamu ali ko ba kham no mtu tu ku ma ba wala nga ji chang ku sa de chi ma ka ma sida ye kwang khan ku sipa ke 20 kha minute mo ka wan ba ku mo ngo ko a wa 12 fir wa chi ke mta chung ba wala nga ji chang ku sa ku ji siga kon ka ku sida me ku sen ba ne kha de ji ku mta chung ngo ke mo ngo ma so den du ta ngo ba wala ng
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

luce mtoto kwe aungo wala ngatsi cha hanku e sa ko je che ka ke radho ke kawe tu ka khai si panga ba ago si de kwang khan gu supa ke 5 minute de mo to ngo wala ngwe e ten hu a chita ba hanku e sa ko je che ka ke radho kwe si de ge wala ngatsi cha ten gu ma tam ale ko program nga mtoto kwe mo ka ya wala ngatsi cha ngo sa chi ma ka ya ke a program nga ko nga kwe ngai de kru se kawe tu a khai si panga ba kwe khai kwa radho ke numuru yangoni ten seva pen neha fm ngam to tu kwe a ngwa ka wala ngaji cha ngwa sare ma si de 5 minute kan ngwa ngwa ku mo ka ngwa wala ngwa ngwa ji ta ba ku cha an chiman ka ke a wala ngwa wa ko nga ku si de ka ba tu a khai sim ten ku chu a ngwa wala ngaji cha ke ma ngwa ma so ten du to ngwa wala ngwa